0: Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga katambay. Good morning. Naimbag nga bigat katagitay kakailan tayo apo dita masungad nga ili dita Isabela. Mula Luzon, Visayas hanggang Kastamet 10 nga naimbag nga bigat. Kalagiti kakailan tayo dita ngay Apayaw. Kastamet 10 nga naimbag nga bigat dita ngay Kalinga. Walang dagot. Abot pa ba tayo hanggang Mountain Province? Of course, dahil tayo po ay live na napapanood at napapakinggan sa ating mga platforms. Ang ating Magic FM Tugigaraw at gayon din po mga katambay sa ating personal account. Welcome, welcome! Baka magtampo yung mga taga Cagayan at taga Tugigaraw. Ayan, good morning po sa inyong lahat.
1: Umaga ng balita.
0: Akala nyo nakalimutan ko kayo. Siyempre, Cagayano tayo. Kapag ka ikaw ay nasa bahay mo, siyempre, ang batiin mo una yung mga nasa karubang.
1: Bawat tanong nadala.
0: Eh, siyempre, mga katambay, kayo, hindi kayo nawawala sa aking puso. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat. At narito na naman po ang inyong katambay, ang inyong kakulitan dito sa tambayan ng bayan ng balitaktakan. Dextres tagyam lamang po mga katambay. Para po sa inyong mga komento, pwede po kayong o kaya mga gustong pa-shoutout. Pwede po yan. Ano, just type ang inyong mga pa-shoutout sa ating mga platforms. Babasahin po natin yan. Sa kanilang tala. Ang dami natin mga issues. Ano? Talagang natatabunan po tayo ng mga issues. Kailan ba tayong makarelax kaya? Kailan kaya makarelax sa mga Pilipino sa mga problema? Ay, isa pong problema natin, kani-kanina lamang. Ang mga bawat puntong kumpanya ng mga petroleum products naging may paliwanag mula eh nag-increase na naman po. Kaya naman po kahapon ay pila-pila sa mga gasolinahan, pahabaan ng pila. Pero yung mga medyo nanumo, dagitay kakailan nga kaslamot lang kada tao. Yung parang sa atin lang. wala tayong pang full tank eh. Wala rin tayong pang gasolina kahapon. Kaya labsa-labsan tayo latan. Ayan, good morning. Good morning sa napaka snappy kaibigan nating pulis nung nasa serbisyo pa. Kaya lang ang aga naman nitong nagsawa sa pagiging good servant.
1: May kwento't sagot.
0: Gusto niya mas mahaba siguro yung kanyang pagsilbi din sa kanyang pamilya. Ano? At yan, good morning sa ating kaibigan.
1: Sagot sa bawat tanong na dala.
0: Colonel Romel Banataw. Pa-shout out Sir Dex, kailan tayo magpansit? Sabi niya. Nandito ka sa Tugigaraw, sir. Pwedeng-pwede mamaya. Morning pala kay ano ha, kay Colonel Efren Fernandez II. Hindi pa tumatawag yung
1: may tanong
0: mga alagad dito sa akin para ayusin natin ang inyong
1: kahit gaano
0: media appearance. Kahit gaano. Ayan, good morning sa ating mga taga regional anti-cybercrime units. Ang bawat laya na daw si ano si Jason sa laya na daw siya matapos na humingi ng patawad itong judge na naglabas ng kanyang warrant of arrest. Hindi kaya mga diskarteng balatong itong mga ganito? Sa bagay kong siguro nagkamali nga lang talaga yung judge. Ano? yung nag-issue ng warrant of arrest dahil binilisan po ng ano eh binilisan po ng National Bureau of Investigation na arestuhin ito. At napaka-timing po mga katambay na inilabas yung warrant of arrest ng Biyernes. Eh siyempre, walang opisina pag Sabado. Ha? At saka ng Linggo. Eh di siyempre, natulog sa kulungan itong si Jason sa. Ha? Eh sabi nung mga nagpakulong, sana matauhan ka. O matagal na siyang natauhan kaya. Ayan, ilan lamang po yan sa mga issues natin pag-uusapan ngayong umaga. Eh siyempre, mga katambay eh. Binabantayan din po natin at tayo'y nakatutok dito sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Lalo ngayon at lumusot na po ito sa Committee on Justice. Talagang unanimous decision po ang Committee on Justice. Dahil lahat po sila na 55 na mga mambabatas, mga pinagpipitagan ng mga mambabatas ay pumirma sa impeachment o articles of impeachment. Tignan po natin ha, sapagkat after ng committee ay dadaan naman po ito sa plenaryo.
2: So lahat kaya nilang
0: after Committee on Justice, pagbobotohan ulit ito sa plenaryo. At kung makakuha ng 2/3, kung hindi tayo nagkakamali,
2: sorry,
0: ay lulusot na at aakyat na ito sa Senate. At sila naman yung magkukonvene. O kaya sila yung bubuo naman ng tinatawag na impeachment court.
2: Bawat puntong malikot.
0: Sabi ha? Yung suot-suot pala nilang ano, yung robe. Ha? Para yung ano, yung damit nila na bilang judge etong mga senador. Ha? Ang laki pala ng pera din na ginastos natin dyan ha? Sabihin na naman ng mga loyalista. Ayan ka na naman, de. Ayan ka na naman. Mag-DDS ka na naman. Hindi naman ako DDS. Eh. Sa totoo lang, sa mga nakalipas na mga panahon, never ko naman binoto yung mga Duterte na yan. Pero ang gusto lang talaga natin, makita sana natin na ang gobyerno ay seryoso. Ano doon sa kapakanan ng mas nakararami. At makita po natin na mayroon po mga proyekto. At makita po natin na yung mga lantaran po ng mga anomalya na tulad na lamang po ng mga maleta lang, ay makita naman po natin na seryosohin po nila ang investigasyon dito. Kanya nga lamang eh, hindi po natin nakikita ang kaseryosohan dito sa maleta na ito. Gusto po natin malaman kung anong katotohanan maliban po sa katotohanan ng impeachment nito si Vice President Sara Duterte. Eh hanggang banking po. Ano hanggang banking? Ano yung ginagawa po nating pag alam ng katotohanan? Ano kung ano yung mga tunay na mga pangyayari sa ating lipunan? Ha, hindi po tayo maniniwala. Ano na katotohanan ang gusto ng mga nagpapa-impeach dito kay Sara Duterte?
2: Kahit gaano kabigat,
0: kundi puri pamumulitika lamang.
2: Sa kanilang talakaya.
0: Ha? Eh kung mga anti-Marcos, ha? Eh ang bilis pong ma-aresto. Ang bilis po nilang bigyan ng leksyon. Paano naman yung sa kabila? Nabibigyan ba sila ng leksyon? Yung halimbawa na lamang, nag-privilege speech sa pagbabalik po ng sesyon ng Senado, etong si Marcoleta, may punto siya. Ano na itong si Martin Romualdez, si dating House Speaker, nagpalabas siya ng video.
2: Hanggang me?
0: At ito ay lantaran na pag-amin na mayroon talagang korupsyon. Lantaran po mga kaibigan, na mayroon pong mga kababalaghan dahil alam daw po niya yung mga marami siyang alam doon sa nakaraang administrasyon, dapat ilabas. At saka yung ngayong administrasyon na to, dapat malaman din natin, ilabas din. Kaya dapat dikdikin itong si Romualdez para magsalita. At kung halimbawa magsalita itong si Romualdez, edi hindi na lamang po itong si Saldico, hindi na lamang po 18 Marines ang nagsasalita about sa maleta. Kanya nga lamang eh. Ito yung nakakatuwa kasi mga kaibigan. Ito yung nakakatawa. At nakakatuwa at nakaka-enjoy na pakinggan.
2: Laging handa.
0: Dahil noong lumabas itong si Romualdez, yung video, itong mga trolls, ang daming nagpakalat na sinabi, ginagamit ng mga DDS itong si Romualdez para babagsakin ng gobyerno. Ano pa namang klase ng pag-iisip po yan?
2: Sagad hanggang buto.
0: Ay nako, nage-headline pa lang pala tayo. Napahaba na po tayo ng komento. Oh, ingat-ingat po tayo mga katambay ha. Meron pong nalunod dyan sa Tuwaw. Napakainit ng panahon. Napakaalinsangan. Ano? Grabe, kahapon eh. Umabot po tayo ng 44 degrees Celsius heat index. Kung in tama po yung pagkaka ano natin. Kaya pag-usapan po natin yung init ng panahon na
2: balita.
0: Grabe. Mga farmer natin, nakakaawa po mga katambay.
2: Walang baligoy.
0: Ito eh, sa tuwing nakikita ko yung sitwasyon ng ating mga magsasaka, lalong-lalo po akong natutunaw ano dahil po sa bakit paulit-ulit naman itong problema. Mula noon hanggang ngayon, same problem. Ang lahat naman po ng mga niluluklok natin ay mga magagaling. Ang gagaling kaya ng mga congressman natin, ng mga nailuluklok natin. Problema noon, bakit may problema pa rin hanggang ngayon? Ang gagaling naman ng mga niluluklok natin, mga mayors. Ang gagaling naman ng mga nailuluklok natin, mga gubernador, mga sanggunyang panlalawigan. Mas lalong magagaling ang mga nailuluklok natin, mga congressman. Ha? At syempre, mas magagaling ang mga nai-elect po nating vice president at saka president. At syempre, kitang-kita naman natin ang gagaling ng mga congressman natin. Ang tatalino nila at talaga namang overwhelming ang kanilang katalinuhan at kapitag-pitaganan.
2: Whoa!
0: Pero bakit paulit-ulit na lang yung problema natin?
2: May kwento.
0: Eh di syempre, mas lalo naman ano na very exemplar itong mga direktor natin ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Ang gagaling nilang lahat. Maging ang mga secretary po natin, napili po yan ng husto. Pero bakit? Paulit-ulit po yung problema. Ha? At matagal na rin po tayo na sinasabi na tayo ay i-implement ng mga sinasabi po natin mga tulong sa mga mahirap sa pinakamahirap. Bakit hanggang ngayon, ha? Eh marami pa rin pong mahirap kung talagang natutulungan yung mga mahirap.
2: At kaya nilang idire kahit gaano kabigat.
0: Ha? Ewan ko ba sa inyo? Anyway mga katambay, medyo kumukulo ang aking dugo at baka iinit lalo. Mamaya nga, commercial po muna.

0: Titrabaho, narigat no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag-Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP la ang kada tabletas. Awan ti umibibat, ag-Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
2: Basta pag nilalagnat,
3: dapat matik, ibay Jessic.
2: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
3: Dapat matik, ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, ibay Jessic.
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
7: No nagriing ako, nagbest cafe ako.
8: Ano tinagal tayo tatayin?
9: Crescencia Garcia. Itit mo si Rojas.
8: Ano tinarik natin di pinalos sa sarte di
9: best cafe? Datay pagisbun na kaawan. Datay nagitay marikari ng tuunig kitchen nga malbokol na kunada. Wan, nagitay sakit kong agad kayo. Kitata. Datalak pa di kap-kap yun, anak ko. Ta awan pwede sakit din sa ka. Bayang bagdagi dya, ito na dya kape, panay nga hiribar data. Di kwa na, awan kay asukar na. Mayat nga hanggang kay diabetes.
10: The Best Cafe, 8-in-1 coffee mix, ken magatang ti grocery ken botika ti talugaryo.
11: Pasangit, gets TV.
12: Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap ninyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's. Or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars. Owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614.
13: Sa mga nagbabalak magpagawa ng kanilang mga bahay, hanap niyo ba ang affordable na bilihan ng inyong hardware materials? Tara na at magpunta sa AAA Hardware and Construction Supplies. Nagde-deliver sila ng gravel and sand, hollow blocks, at iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main Trauma Road, Atulayan Norte, Tuguegarao City. Mayroon din silang Branch 2 sa Paluasur, Tuguegarao City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee. Ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo.
14: Magic.

magandang umaga po sa lahat po ng mga nanonood sa atin. Ayan, good morning kay Raven Valenzuela. Good morning, sir. Long time no see sa iyo. Ganon din po, good morning kay Pastor Nery Mamoloklam. Long time no hear. Isang mapagpalang magandang umaga po sa iyo, Sir Dex. Ang galing-galing mo talaga. Kamusta po kayo? Pa-shout out all the way from General Santos City. And of course, shout out din po natin si classmate natin, Jovel Feria Ramirez. Maraming nagsasabi kung bakit ito ngayon yung nararamdaman natin at ito yung bakit nakakaranas tayo ng matinding kahirapan. Dahil po sa mga sindikato sa gobyerno.

Hindi lahat ng korupsyon ay may posisyon. Minsan, ito'y nakatago sa loob ng konsensya. At bago natin husgahan ang mga nasa itaas, tanungin mo

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutloto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti ammo nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa'y?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang ordonak pa'y man apo?
0: Dahil ito yan di pakbet. Doang nga order ti igado.
1: Extra nga kinalaing, tap na extra nga mat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster. Versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
6: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
8: Bakit akon? Isuwa nakasagana akon nga agpakada kada kiti ay ayatek to'y biag ko.
9: Agpakada akon anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo.
10: Ito'y apo.
9: Agpakada akon mare. Unaan kayo nga tumaray.
11: Ruwa ka! Nagana si tibiyag. No, agpakada kada kiti anay. Kanwa iti iskilan. Bentaha iti kinepetibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laeng. Naproxen sodium is a generic name of silan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan.
5: Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair ti puso ken bulsa.
12: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
13: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
15: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
16: Manjo, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, 4 na araw, di ko tatay.
17: 4 na araw bago po kayo magbuwas.
16: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
17: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
16: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
17: Okay ba?
16: Kung minsan, pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
17: Yung rice coffee?
16: Masarap.
15: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
18: Are you ready?

0: Tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan.
1: Bawat minuto, parang huling paghinga ng bukas.
0: Ayan, oh, yung uncle natin.
1: Nanginginig
0: sa Quirino Province. Good morning, Dex, sabi niya. Good morning din kay Uncle Hill Batara Tagyaman, certified katambay.

0: Tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan.
1: Ito yun.
0: Ayan, welcome pa rin po dito sa ating tambayan.
1: Hindi para magbaala.
0: Uy, para sa mga nagtatanong po, mga katambayan, sa tuwing pumupunta dito sa Don Domingo Public Market,
1: pero may
0: ang tanong nila lagi, kailan kaya magbubukas itong building na ito? Kailan kaya ito pakinabangan? Ito nga, Don Domingo Public Market. Ayan, the wait is over. At well, mga katambay, by Friday, alas 8 ng umaga po mga katambay, yung ating Don Domingo Public Market ay iinagurasyonan na rin po mga katambay. May paabiso na po dito mga katambay, ang ating City Information Office. At sinasabi po mga katambay, at niyayaya kami,
2: may kwento at sagot,
0: ano, upang i-cover ang Don Domingo Public Market inauguration.
2: Himay-himay ang usapan, diretsahan ang
0: anyway, dyan lang kami oh.
2: Sagot sa bawat
0: malapit na malapit lamang po dito sa ano namin, dito sa istasyon. Katabing katabi po namin ang Don Domingo Public Market.
2: Bawat punto.
0: Ano, pagbaba ko nga dito sa istasyon po natin, mga katambay.
2: Sagat hanggang buto.
0: Masalubong muna yung mga customers. Yung mga nagtitinda ng mga karne. Dito lang po kami sa Don Domingo Public Market.
2: May tanong si kabayan, sagot agad sa ere. May patawa, may seryoso, lahat kaya nilang nidireka.
0: Marami kasing mga issues dyan eh. Kaya't nabitin na nga, nabitin na nga, nabitin.

0: songs.
1: Ito ngayon ha, hindi natin mawari talaga kung ano na ang nangyayari sa ating mundo. Dahil po mga katambay eh, sa ngayon meron pong binabantayan ng ating pag-asa. Walang dag na pwedeng pumasok po ng mga low pressure. Talaga pa nagmumulaga yan mga talaga. Iti mais, no? Paspangarigan. Ano, sumrit na kita nga low pressure kahit sigurado matututo. And I am sure na hindi naman po yan mabubuo at sa typhoon category. Itong mga low pressure na ito dahil po sa siyempre hindi pa naman po niya talaga panahon ng baha-baha.
2: Sa umaga ng balik
1: dahil ngayon, napakaalinsangan
2: na si Alan si Ben.
1: Kung pumasok yung mga low pressure na yan uulanin yung ilang mga bahagi po ng bansa.
2: Ng sagot.
1: Sana makarating po dito sa atin nang sa gayon makapagtanim na rin tayo.
2: Ano?
1: Pero ayaw ko na magtanim ng mais.
2: Maririnig.
1: Lagi tayong sinisindikato din ang mga traders.
2: Saga.
1: Ayan ha. Bato-bato sa langis. Puera de los buenos sa ating mga traders na mga kaibigan po natin. Alam kong yung mga maliliit na mga traders
2: sikap
1: ay biktima rin lang kayo.
2: Patawa.
1: Ng mga sindikato na mga malalaking mga mafia.
2: Kabigat.
1: Ano sa sektor po ng pagtitrading ng mais at palay.
2: Ang mundo.
1: Dahil biruin mo ba naman? Tignan nyo ang kagagaling ng ating mga tagabantay. Ano? Tignan niyo yung kagagaling nila. Noong wala pa po mga katambay ang anihan. 'Di ba last year naging issue po natin yung napakababa na presyo ng palay at umabot pa nga ng 8. At yung presyo ng palay na yan, panahon pa nung 19 kupong-kupong. Noong tayo din po ay active pa sa pagsasaka. Iyon yung presyo ngayon, last year. 7 to 8 pesos ang kada kilo. Saan ka naman nakakita ng ganyan po na lahat na po nagsitaasa. Noong 1990 po mga katambay, ang presyo pa po ng gasolina, ang presyo po ng krudo, nasa 10 pesos lamang. At 10 to... Basta ganyan, naglalaro po yan ng 15 hanggang
2: 10.
1: Ngayon po mga katambay, ang presyo na po ng produktong petrolyo, gasolina, 83 kanina ay 86 na.
2: Whoa.
1: Tapos yung palay mo,
2: sound.
1: Pababa ng pababa ng parang espageti.
2: Kwento't sagot, laging handas.
1: Ano, umaabot na naman po ng 16, 17.
2: Sa pandiretsyahan.
1: Sabi naman, nasaan ang gustisya dito?
2: Nang sagot sa bang.
1: Para sa ating mga magsasaka.
2: Balitaktakan! Ano?
1: Kung hanggat hindi po tayo gumagawa ng aksyon para matulungan ng ating agrikultura. Kaya nga nung nagsalita tayo, nung inimbita, good morning pala, no? Sa mga

0: wag nilang kalimutan ang bumubuhay sa kanila. Bawat kwento, walang balik. At well, yung feedback naman po mga katambay, kahit papaano, may na-absorb naman daw yung mga kabataan po natin. At sana na-inspire sila dun sa mga mensahe. Dahil medyo tinagalan ko para ma-feel nila yung gutom. Kaya sabi ko sa kanila, gaano man sila kagagaling, gaano man sila katatalino, ano? Gaano man sila maging kayaman, kahit na ginto siguro yung hihigaan sa kanila, yung pera nila gawin nilang kumot. Kapag ka walang agrikultura po mga katambay, makakain mo ba na yung pera at saka yung ginto? Kung halimbawa mawala lahat ng mga farmer natin sa Pilipinas, anong e-expect po natin sa mga kinakain natin? Bibilhin natin lahat sa ibang bansa. I-import natin. Ano? At magkano ang magiging value ngayon ng pera mo sa pagbili doon sa mga produktos ng ibang bansa? Eh, siyempre, ang kikita lang na naman dyan, yung mga sindikato.
1: Sa umaga ng balita.
0: Ayan, mga katambay. Sagot, laging. Commercial pa po tayo, ha?

0: Magic.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may sangaglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
2: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita! Ti among nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinalaing pa'y?
2: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Ang order na pa'y man apo?
1: Dahil ito yan di pakbet! Doang nga order ti igado!
2: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na! Up to 3 times faster! Versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
7: Nagsalun admitente lang nga nata anak mo.
8: Ay no, malagsakit mat lang dahito.
9: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
10: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: Ti trabaho, narigat no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag-Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag-Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiyo. Mag-Farex B araw-araw.
13: Anong, dumagas na pa i-BDJ pagkatangan empanada,
14: excuse me. Dayem, okay kamit laeng.
13: Nagsublin sa mati sakit kon.
15: Binat daytan.
16: No, adagurigor kin adagagandan na nga sakit i ulo kin bagbagi.
14: No, adabina kin nagigigandan na sakit. Rexido Forte.
17: Naalalisto, abanat, itiupat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mas bilis banat sa apat.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
20: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Sa bawat patak ng pawis, may kwento ng sakripisyo. Sa bawat kamay na may kalyo, may pangarap na di pa rin natutupad.

itong si sulat ni Edison Joseph Gonzalez. Buwis bangkay may utang ng Billionaire News. Dagat na nilabas. Sinulat niya po ito nung May 2. Sila'y nagpapakain. Tama nga daw, ano, na nabilang ang mga employees sa Pilipinas. Pero ang totoo lang, yung trabaho hindi sapat para buhayin ang kanilang mga sarili dahil sa kakarampot na kinikita. Pinoy workers, employees, but is still poor. Ito po ay survey po mga katapos. Ibon, okay. Ibon says work no longer guarantee survival. So yung trabaho po natin, hindi na po daw po ito garantiya na tayo

na ang totoo na nangyayari sa atin po mga kapatid. Meron tayong trabaho, pero hindi po sapat ang kinikita. Kaya nga tayo naglukluk ng mga magagalang.

si Mang Tomas, si Mang Juan, si Ate Liza, si Kuya Nestor at si Jess. Iba't ibang mukha, iisang laban. Sila ang bumubuhay sa bayan, pero sila rin ang madalas nakakalimutan. Ngunit sa bawat pawis na pumapatak, may apoy na di mapapatay.

0: At hanggang sinisihil po ang kalayaan po ng mga Pilipino para sa malayang pamamahayang
1: manggagawa.
0: Natulad na lamang po itong ginawa po kay Congressman Yan Rolibiste matapos po itong masuspindi ng 2 buwan.
1: Hindi pera
0: sa pagbabalik po ng sesyon,
1: kundi ang kamay na marunong magsakripisyo para sa iba.
0: Mag-pre-privilege speech po sana ito, pero binastos
1: gagawa
0: nitong mga liderato ng Kongreso.
1: Buhay.
0: At hindi siya pinayagang makapagsalita. Ano na po ang klase ng ating

minsan eh, hindi po natin mapigilan na isipin na pinamumunuan talaga tayo ng mga buhay sa ating lipunan.

utang tayo ng utang. Wala naman nangyayari. Napaka-timing din po, ha? Bago yung pag-pirma ng impeachment, articles of impeachment ano ng mga Committee on Justice ng Kongreso. Eh, unang sinabi ni Madam Claire Castro na i-release na daw po ang pondo para sa mga infrastruktura. Kasinungalingan, kinintuan ng dila, pero bulok ang laman. Pinangako. Sana nainis kayo sa tawa.

bato sa langit, tamaan, magkabuko. Dahil yun lamang yung aming ebidensya. Nabuhayan. Tama naman po yung sinabi ni Vice President Sara Duterte.

mamahaling mga bahay. Ano sa mga exclusive subdivision? Yan yung mga pinaglalagyan ng mga buwaya ng kanilang mga salapi, ng kanilang mga nina.

Ay tuluyan na rin po tayong naubusan ng oras dito sa ating palatuntunang balitaktakan. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanood dito sa ating programa. At gayon din, kayo na nakinig ngayon, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli po, ako ang inyong lingkod, Dextres Tagyam. Katambay nyo sa pagbabalita.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: It's now 9 o'clock. Time check is brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
3: Ti trabaho narigan no natangan agpipikal ken agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta ken ehersisyo. 550 SRP laeng kada tabletas. Awan ti umibibat ag Farex B ngaynal daw. Vitamin B1 B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
4: I have headache. I have body pain. Pag-flu. Pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: check your time. It's now 9:15. Time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto. Tap no extra tikita.
2: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
3: Agura yung manan, at the extra nga pang laban dita. Tiamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinalaing pa?
3: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Ang order na kay man apo?
1: Dahil ito yan di pakbet. Doon nga order ti ingado.
3: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: No nagriing ako na best cafe ako.
8: Ako si Catherine Alvarez, taga rito sa Bangar Launyo.
9: Mula nung umiinom kayo ng best cafe, ano naman po yung magandang naidulot ito sa inyong katawan?
8: Actually, pumayat ako and then yung blood sugar ko is na-maintain ko. But every morning ko lang itong tinatake. Pero okay naman. More than 6 months. Pero ang daming nag-lose ako ng weight ko ng 12 kilos. Try po ninyo. Maganda. Bukod sa maganda, masarap pa.
10: The Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix kaya magatang ti groseria kaya botika di ta lugaryo.
11: Nagsalun admitin ti lang nga na ta anak mo.
12: Ay no, mo nagsakit met lang dayta.
13: At ti ubing nga aglang langa nga nasulunat ket mabalin latta nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
14: Ti trabaho, narigat no natangan, agpipikal ken agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta ken ehersisyo. 550 SRP laeng kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngaynal daw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
15: Anong, dumagas na pa IBTJ pagkatangan empanada, excuse me.
16: Dayem, okay kamit laeng.
15: Subling sa mati sakit kon.
16: Binat daytan.
17: No, adago rigor ken adaga gitdan na nga sakit ti ulo ken bagbagi.
16: No, adabi na ken nagigitdan na sakit. Rexido Forte.
18: Naalalisto, abanat, itiupat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mas bilis banat sa apat. This song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.

0: Check your time. It's now 9:30. This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
2: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
1: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
2: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko at maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap kung isa kang diabetic. Nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Basta pag nilalagnat,
5: dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
5: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is a generic name of Bijessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Bijessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Bijessic.
8: Bakit akon? Isu nga nakasagana akon nga agpakada kada giti ay ayatek to'y di agpo. Agpakada akon anak ko, agay ayam kami pa'y dagito'y apo.
9: Itan apo!
8: Agpakada akon mare, unaan kayo nga tumaray!
9: Ruwa ka!
10: Nagana si Tibiyag, no agpakada kada giti anay, kanwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laeng, naproxen sodium is a generic name of iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
0: Naganas iti biyag, no agpakada, kada giti anay, kadwa iti eskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay. Nay, panakasair, ti puso ken bulsa.
11: Manong, dumagas na pa'y BDJ pagkatangan empanada,
12: excuse me, ayem, okay kamit laeng.
11: Subling sa mati sakit kon.
12: Binat daytan.
13: No, adago rigor ken adakagandan na nga sakit ti ulo ken bagbagi.
12: No, adabi na ken nagigandan na sakit.
14: Rexino Forte!
13: Nalalisto, abanat, itiupa. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mas bilis banat sa apat. Mahilig ka ba sa pansit? Ikaw ba'y traveler na mahilig mag-stopover? Hanap mo ba ang comfortable place na may good ambience? Tara na sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Tikman ang solid na sarap ng pansit Batil Patong at pansit Kabagan. Classic, 100 pesos. Premium, 120 pesos. Overlord, 150 pesos. Mega Overlord, good for 2 persons, 250 pesos. May promo pa, 10 plus 1 free. Meron din silang pares, 2 cups of rice, 80 pesos. Overlord with Andy Rice, 150 pesos. Habang hinihintay ang iyong order, pwede ka munang magpa-car wash. May free coffee pa. Dito na tayo sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Located at Maharlika Corner, Cabalza Street, Bengal. Tuligraw City, in front of City Mall. Para sa takeout orders, tumawag sa 0915-401-4945. Open daily, 8 a.m. to 9 p.m. Like and follow their Facebook page, Hydro Car Wash and Boss Pansiteria. Mga kaibigan, good news! Hanap nyo ba ay good quality na bentahan ng second hand na sasakyan? Tara na at pumunta sa BCG Cars Auto Trading. 100% sure and fast financing approval. Guaranteed no engine issues. Excellent engine performance. The right choice for quality pre-owned cars. Affordable prices with complete original papers. Wide selection of stylish and sporty vehicles. Madali lang kausap ang may-ari, kaya siguradong makaka-avail kayo ng sasakyang swak sa inyong budget. All units are from first owners. No worries, parang bago pa rin. Pwede kayong mag-cash or financing 100% approved. Experience peace of mind with our reliable used cars. Mag-preserve na ng inyong dream car dito lang sa BCG Cars Auto Trading. Located at Soldiers Hill, Tugay, along the highway beside Tamayo Store. For increase, contact 0906-765-0367. Owned by Cincha Tamayo Caurel. BCG Cars Auto Trading. Drive your car at your dream price.

0: 35. Time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Kitrabaho, narigat nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isu nga agfarex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, agfarex B ngayon daw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiyo, magfarex B araw-araw.
3: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tap no extra tikita.
4: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaeng.
5: Agura imanen adda extra nga panglaban dita. Iammong nga alaksan adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinalaing pa?
5: One, pina extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Ang order nak pay man apo?
3: Daytoy yan di pakbet. Duha nga order ti igado
5: dinig. Extra nga kinalaing, tap no extra kamat. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo'n.
10: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
11: At di ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
12: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
13: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
14: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This song is brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: It's now 10 o'clock. This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.

Ihahatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, Katambay.

0: That song was brought to you by Rex Del Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
2: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball, nahinto eh.
1: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
2: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
1: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
4: The Habbo Radio Station everyone loves.
5: I love them a lot.
6: Nagsalun at may tinti lang nga na taanak mo'n.
7: Ay no, managsakit na't lang dahito.
8: At ti ubing nga aglang langa nga nasulun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
9: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
13: Mahilig ka ba sa pansit batil patong? Sagot ka na ng Bembang's Pansiteria. Fresh meat ang gamit dito kaya siguradong masarap at sulit. They serve regular 100, special 120, super special 150, and overload 180. Available din ang Dilao for takeout orders. 300, good for 3 to 4 persons. 400, good for 5 to 7 persons. 500, good for 8 to 9 persons. And 700, good for 10 to 12 persons. May promo pa! Kapag nag-order ka ng worth 150 to 180, may free soft drinks ka. At kapag nakapag 5 pansit ka, may 1 free pansit ka pa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-Bembang's Pansiteria na! Bukas sila Monday to Sunday, 7 a.m. to 7 p.m. For your orders, call 0969-570-8823. Pagmamayari ni Rosemary Trumata, Getalado, matatagpuan sa Gonzaga Extension, Ugat Norte, Tugigarao City, malapit sa Barangay Hall. Magandang balita sa lahat! Hanap niyo ba ang 100% wellness at protein hub na swak para sa inyo? Narito na ang kauna-unahang protein hub sa Tugigarao City. Ang tahanan ng number one protein shake in the world. Delicious, nutritious, guilt-free. Bakit nga ba patok ang kanilang shakes? Low calorie, protein-based, plant-based, at loaded with 19 vitamins and minerals. Perfect bilang meal replacement para sa weight management. At hindi lang yan, mayroon din silang fat burner, energizing drinks, antioxidants, detox, cleansing, carb blocker, fat blocker, at marami pang iba. Mga benepisyo, feel energized, stay fit and satisfied, at nourish your body the healthy way. Bisitahin ang M2B Wellness and Protein Hub sa 67C Old Silawan, Caritan Centro Highway, Tugigarao City. For takeout orders, tumawag sa 0960-811-6096 or 0935-918-5325. On by Trisha May Binwa.
14: Magic.

0: Magic.
1: Mga suki, agorder kayo! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita!
2: Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
3: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita, ti among nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinalaing pa?
3: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Ang ordo na kpay man, apo?
1: Dahito yan, di pakbet! Doa nga order ti igado,
3: extra nga kinalaing, tap na extra nga kamat! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This song is brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair ti puso ken bulsa.

0: That song was brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada. Kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair ti puso ken bulsa.
1: Naibag oras. 0917-564-6789 Garuba. Iti text line tayo no adapay kayat yung asalad suden. Kas kumakin ni 6435 kuna nakit. Dito iba iti number iti gabay kalusugan sir. Ko na ah, mabalin ka di dahil na Dr. Tawas talaga para iti allergy. Linda Adriano iti Solano Nueva Vizcaya ko na na nabayaga kagkapkapi sir iti best cafe 8-in-1 coffee ta isulang iti nagnormalan iti panagbawas kos sir agyaman. Ala, thank you mat ah o dita Solano ah Liza Supermarket kenam amin nga butika ken supermarket dita. Magatang yo ah iti Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, ken syempre dito yung barbaruneng produkto tayon. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ajay, saludsud mo. No, dito yung batinamber ah iti gabay kalusugan. When apo? Nagiti kahit na apo at saludsud ah iti text line number tayo lang at 0917-564-6789 ta. Uray rabi agreplayak nukwa. And thank you so much kadagiti queries wino dagiti salsaludsud yuk kakaruba dito'y programa tayo. Kumusta amit apo dagiti taga Pangasinan. Oy, CSI Supermarket all branches ha. Adata ti Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, ken syempre Best Cafe Green, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, St. Joseph Drugstore. O amin nga kodeta branches na reta ha. Ingana dita Baguio. Ang St. Joseph magatang yun ha. Dagiti am amin nga produkto tayo dita. Okay? Kumusta lagi dito taga Sunshine Supermarket dito Baguio City? Oh, magatang dito na iti Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold Can, Best Cafe Green, ha? Kaya nam amin halos nga produkto tayo kaka. Mix! Chongsan Supermarket All Branches. Ako, inga na dito ako, ha? O Rosario. La Union. Barbaro la unay dito ka. Ang Chongsan, makita nagmati pa naka-display na dito. Available, ha? Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold Can, Best Cafe Green soon, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayan. Kumusta po? Dagiti naganan han makaturturog. Amuyo ka din nga. Dito yung lavender extract. Ha? May saka dagiti raman. Apo iti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Dakil may tulong na tapos nung pimintas iti panagturog iti may isang tao. Aba, no, hanggang makaturturog. Ay, kapatasi mo. Ha? Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix dakil may tulong natapno sumudi apo iti turturog sumudi iti taray ti dara tapno may iwasan ti pagka-stroke ngamin adanda ito iti green tea extract pumintas apo hangag lululoy dagita kudkudil mo tapno han madlaw panag bakit panaglakay mo ah ngamin adanda ito kakaruba iti lavender extract adan pwede ito gagayem iti dandelion extract ngayon sumudit kakaruba ti manglapad iti panagkaroon iti ulcer ayan ken dijay acid reflux am amin dagita kruba ken adupay nga herbal tinagyan amin dito Dr. M's 36-in-1 Coffee tayo padasin yun kayem ta na iwarasa ng amin nga butikan magatang new data JTC Mall ha dita Ilocos Sur all branches 2B Supermarket ha dita laing vegan magatang yung iti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix Best Cafe Gold ken syempre atoy Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix ay ken Best Cafe Green Kaka punta at Best Cafe ulitik gagayam nagiti aduti ng isit sing-singit na dita nagiti inang lat nagiti na naangot iti saka na nung tayo ag sapatos sabunan yung amin detan iti Dr. M's tawas may katukwa deta naganan athlete foot nga makunkuna aya ti Dr. M. Stawas magadangin deta kadagiti amin nga butika uray sa dinuman kakaiti ayan tanay dandanay man yung tipa nagpapakadan pero isigwik lang ah o dagiti agkalkalbuken kalbo ay Dapay panawan, gagawin ruba, dapay chance ang agtubo na kita. O, ag-shampoo ka, iti-ira shampoo. Magatang ka na kita maamin nga butika. Ken, syempre, ah, yung liblipatan. Just color para ka na kita aduti ubanan. Tapno pumunggalat at itsura. Numan pa iti edad, ay kalakaya, ano, inubakatan. Nung nangisit na buhok mo, ay ka natarakila tayo. Just color, ah. Available itan, ka na kita maamin nga butika, kakauray sa dinuman, iti ayan mo. Alawen, awanan ni Toras. Siya kung ating pakada, J.D. Sunapo, mga iba't bati tinayin baga bigat tayo amin.
0: Magic. Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap niyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's. Or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars. Owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614. Sa mga nagbabalak magpagawa ng kanilang mga bahay, hanap niyo ba ang affordable na bilihan ng inyong hardware materials? Tara na at magpunta sa AAA Hardware and Construction Supplies. Nagde-deliver sila ng gravel and sand, hollow blocks, at iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main Trauma Road at Ulay Norte, Tuguegarao City. Mayroon din silang branch 2 sa Paluasur, Tuguegarao City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee. Ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo.
2: Alam nyo ba ang apo ko? Kapitan na sa barko.
3: Wala kayo sa apo ko. Bukod sa eskolar siya noon, isa na siyang abogado ngayon.
4: Wala pala yung mga apo nyo sa apo ko eh. Isa ng general ang apo ko.
5: Teka nga, saan ba nag-aral ang mga apo nyo?
6: Sa UCV.
5: Ha? Sa UCV din nag-aral ang apo ko eh.
7: As the University of Cagayan Valley, the first private non-sectarian university in Region 2, continues to grow to nearly 19,000 students, we invite talented professionals like you to join our team. We are hiring for the following positions: Planning Engineer, Human Resources Development Director, Vice President for Finance. We are also in need of 4 certified public accountants, 1 bookkeeper, 1 payroll officer, executive assistant to the president. Documents for submission include application letter addressed to the University of Cagayan Valley President Dr. Esther Susan N. Perez Marie, resume, certified true copy of transcript of records, photocopy of diploma, training certificates, photocopy of updated license. You can send your application letter and other documents directly to the Human Resources Development Office on the third floor of the JVP building at the University of Cagayan Valley, Dr. Victor Ventura Perez or VVP Campus, Balzain Highway, Tuguegarao City. You can also email us at hrd@ucv.edu.ph to get more information about the application and interview process. Come and join us! Apply now! UCV, kasama mo sa iyong pangarap.
8: University of Cagayan Valley.
0: Mahilig ka ba sa pansit? Ikaw ba'y traveler na mahilig mag-stopover? Hanap mo ba ang comfortable place na may good ambiance? Tara na sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Tikman ang solid na sarap ng pansit Batil Batong at pansit Kabagan. Classic, 100 pesos. Premium, 120 pesos. Overload, 150 pesos. Mega Overload, good for 2 persons, 250 pesos. May promo pa, 10 plus 1 free. Meron din silang pares. 2 cups of rice, 80 pesos. Overload with Andy Rice, 150 pesos. Habang hinihintay ang iyong order, pwede ka munang magpa-car wash. May free coffee pa. Dito na tayo sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Located at Maharlika Corner, Cabalza Street, Benguerillo, Tuligrao City. In front of City Mall. Para sa takeout orders, tumawag sa 0915-401-4945. Open daily, 8 a.m. to 9 p.m.
7: Like and follow their Facebook page, Hydro Car Wash and Boss Pansiteria.
9: Just good music.
10: And this.
11: And no,
10: and also.
11: Non-stop music.

0: Magic.
1: Check your time. It's now 10:45. Time check is brought to you by Rex Del Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: No nagriing ako, nag-best cafe ako.
3: Si at ni Mel alias 5-6, ti tagaran kawayan sa Bella. Tima ko naklaing iti best cafe. Isyo iti ng paimbag iti talon at ko. Ken ng ted iti talaga regta iti bagbagi. Dakil na pagyamanak unay, iti best cafe. Urain ton ano, best cafe. Gata iti kape.
4: Ti best cafe, 8-in-1 coffee. Mix ken magatang ti groseria ken botika ditalugaryo.
5: Here we go again.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, katawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa kutuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
1: It's now 11 o'clock. Time Check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic. I got my
2: head out this show. Magic Content 2-1. All in one program. Magic Content 2-1.

Ibabatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, Katambay.

0: That song was brought to you by Celine Plus.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: 71 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Yun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ice cream.
4: Yung pagbabawas.
3: Ice cream, Kuya Boy. Kung saan, danakas ang best pa, isang araw. Tama. Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: This song is brought to you by Rex Dolforte. Mas bilis banat sa apat.

0: Check your time. It's now 11:45. Time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kada kiti ay ayatek to'y biag ko.
2: Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
3: Ruwa ka! Nagana si tibiyag. No agpakada kada kiti anay. Kanwa iti iskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair ti puso kin bulsa. 950 SRP laan. Naproxen sodium is the generic name of iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
0: Naganas iti biyag no agpakada kada kiti anay. Kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinepektibo para iti anay. Pan nakasair ti puso kin bulsa.
5: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
8: No nagriing ako nagbe.
9: Si at ni Mel alias 5'6 ti tagaran kawayan sa Bella. Ada medyo kabkabaw kun sir. Gaputan kapkapenak iti best coffee gold. Pimintas ti memoryak ta amamin nga digiti pautang ko kahit ang kumalipatanin. Uray numa maturog ako. Da kayo nga dumdungeg. Agusar kayo iti produkto iti J.D.O. Marketing ta digito. Kahit napintas iti maitid na nga salon at iti magbagitay.
10: Magatang ti groseria ken botika ti talugaryo.
11: Defensa ti adu.
0: Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap niyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's. Or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars, owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614.
12: Sa mga nagbabalak magpagawa ng kanilang mga bahay, hanap niyo ba ang affordable na bilihan ng inyong hardware materials? Tara na at magpunta sa AAA Hardware and Construction Supplies. Nagde-deliver sila ng gravel and sand, hollow blocks, at iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main Trauma Road, Atulay Norte, Tuguegarao City. Mayroon din silang branch 2 sa Paluasur, Tuguegarao City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee. Ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: Hi, this is Jade for today's Word to Live, brought to you by Magic FM, Katambay Mo. You are a child of God. On many occasions, the Israelites took God for granted. He disciplined them as a loving parent would, but He never gave up on them. In spite of their disobedience and rebellion, in spite of their lack of faith and near constant complaining, God chose the Israelites to be His precious children. God always loved them in spite of their shortcomings because that's who He is. We can learn many lessons from the Israelites' attitude toward God. Critical advice for us today is, don't take God and His amazing grace and love for granted. When you have a deep understanding of Jesus and God's love, you willingly obey God and appreciate what He has done. Your salvation is the result of God's love and Jesus' sacrifice on the cross for you. Love Him by faithfully walking in Jesus' footsteps so you can receive the blessings and the hope of eternity He has reserved for you. Live today with the joy of knowing that the God of the universe has chosen you. You are God's chosen child. Dear God, thank you for choosing me as your child. Thank you for your faithfulness. Thank you for your endless patience and grace. May I never take you for granted. Help me to appreciate all the miraculous, beautiful things Jesus has done for me. In Jesus' name I pray. Amen. That has been Your Word to Live with Jade, brought to you only by Magic FM, Katambay Mo.
0: Magic FM News Today, giving you the latest news from around the country and around the world. Get closer. Listen to Magic FM News Today. News Today on Magic FM. Katambay Mo.
3: Isang mapagpalang araw sa lahat po ng nakatutok sa ating pong programang News Today sa Magic FM, Katambay Mo. At sa ating pong programa ngayon, ibibigay po namin ang mga mainit na balita para sa ating international news.
0: Magic FM News Today.
3: Hantavirus outbreak sa luxury cruise ship. Mahigit 150 pasahero stranded. U.S. military tinanggi ang pag-atake ng Iran sa Navy vessel. Ex-New York Mayor Rudy Giuliani, critical sa kalagayan sa pagamutan. U.S. President Trump, inanunsyong gagabayan ng U.S. ang mga barko na makadaan sa Strait of Hormuz simula ngayong Lunes. Pope Leo XIV inalala ang mga mamamahayag na namatay sa gyera at karahasan. 3 katao nasawi sa umano'y hantavirus outbreak sa cruise ship sa Atlantic. At sa ating balita sa ating bansa, Balitang Nasyonal,
0: Magic FM News Today.
3: Atong ang Zaldico maaresto na. Ayon po yan sa PNP. Sara, Lenny at Rafi dikit sa 2028 presidential poll survey. Isa sa 3 Pinoy may sakit sa bato. Senior High pinabubuwag ni Padilla. National Building Code ipinarerepaso ni Dizon.
0: Magic FM News Today.
3: At sa ibang balita naman, sa balitang probinsya, 6.1 magnitude na lindol tumama sa San Juan Eastern Samar kahapon. At temporaryong suspensyon ng trabaho sa buong Eastern Samar ipinag-utos. At tricycle driver arestado sa bypass operation, 102,000 pesos halaga ng shabu na kumpiskado. At karagdagang pambalita, Philippine Embassy iginit diplomasya sa isyo ni Zaldico sa France. At sa balitang showbiz, sino ba si Rose Marr? Hindi ko siya kilala, sabi yan ni ina ni Debelen. At dumako na tayo ngayon sa laman ng ating mga balita ngayong araw po ng Martes, May 5, 2026.
0: Magic FM News Today.
3: Nagsasagawa ng evacuation ng mga medic para sa dalawang pasahero na nagpapakita ng sintomas ng hantavirus matapos ang iniinalang outbreak sa isang luxury cruise ship na kasalukuyang nananatili sa baybay ng West Africa. Inatayang nasa 150 katao pa ang nananatili sa naturang mamahaling cruise ship matapos pumanaw ang tatlong pasahero. Isang mag-asawang Dutch at isang German national, isang habang ilan pa ang nagkasakit. Kabilang dito ang isang Briton na dinala na sa South Africa para sa gamutan. Ang hantavirus ay isang bihirang sakit na maaaring magdulot ng malubhang respiratory illness at naipapasa sa pamamagitan ng hangin na may kontaminasyon mula sa ihi o dumi ng daga. Hindi ito madaling maipasa mula sa tao sa tao. Ayon sa World Health Organization, mababa ang panganib nito sa mas malawak na publiko at hindi kinakailangan ng travel restrictions. Gayon paman, bilang pag-iingat, hindi pinayagan ng Cape Verde na dumaong ang Dutch-flagged na MV Hondios.
0: Magic FM News Today.
3: Karagdagang balita sa balitang international. Itinanggi ng United States Central Command ang ulat na tinamaan ng Iran ang isang U.S. Navy vessel kasunod ng pahayag ng ilang Iranian news agencies na umano'y inataking barko malapit sa isang port sa timog silangan ng Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, ang naturang barko ay lumabag umano sa maritime security at napilitang umatras. Ngunit gid ng U.S. Central Command, walang kahit anong Navy ship ang tinamaan sa insidente. Kasabay nito, inihayag ni U.S. military ang bagong inisyatiba na inindorso ni U.S. President Donald Trump kung saan posibleng gumamit ng naval at air assets para gabayan ang mga commercial vessels sa Strait of Hormuz kung saan maraming barko ang naiipit dahil sa tensyon. Ayon sa ulat, ilang barko ang inaatake o pinipigilan ng Iran kapag walang pahintulot ang mga ito. Pinayuhan naman ang mga barko na dumaan sa mga katubigan ng Oman sa gitna ng itinatag na Enhanced Security Area. Tinawag ng Iran ang hakbang ng US na paglabag sa umiiral na ceasefire habang binigyan din naman ng Estados Unidos na bahagi ito ng Project Freedom na layong tulungan ang mga na-stranded na seafarers na naharap sa kakulangan ng pagkain at tubig sa gitna ng digmaan.
0: Magic FM News Today.
3: Balitang international pa rin. Inalala ng leader ng simbahang Katoliko na si Pope Leo XIV ang mga mamamahayag na namatay sa gyera at karahasan kasabay ng pagdiriwan ng taunang World Press Freedom Day nitong ikatlo ng Mayo. Sa kanyang lingguhang panalangin sa St. Peter's Square, binigyang diin ng Santo Papa na dapat alalahanin ang mga mamamahayag na nawala ng buhay habang hinahanap ang katotohanan sa mga lugar na may gulo. Sinabi ni Pope Leo na ang mga mamamayag na ito ay biktima ng digmaan at karahasan at pinuri ang kanilang lakas ng loob na mag-ulat sa gitna ng panganib. Binigyang diin din ng Santo Papa na ang impormasyon ay isang public good na dapat protektahan laban sa manipulasyon. Binatikos din niya ang patuloy na paglabag sa kalayaan ng media sa buong mundo na tinawag niyang madalas na nilalabag.
0: Magic FM News Today.
3: At dumako naman tayo ngayon sa balita sa ating bansa. Balitang nasyonal.
0: Mga pangyayari sa buong bansa, ating alamin sa Balitang Nasyonal.
3: Ito na po yung mga pangyayari sa ating bansa. Abay tiwala po ang Philippine National Police o PNP na malapit na nga maaresto sina gambling tycoon Charlie Atong-ang na sangkot sa missing sa Mungerosa at dating ako Bicol Congressman Zaldico na sangkot naman sa flood control scam. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., patuloy ang operasyon ng pulisya gamit ang mga umiiral na plano at koordinasyon sa iba't ibang ahensya. Si Ang ay may warrant of arrest dahil sa kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention kaugnay ng nawawalang mga sabungero. Bagamat patuloy sa pagtanggi si Ang sa mga akusasyon, may Interpol red notice laban sa kanya at may alok na 20 million pesos pabuya para sa kanyang ikadarakip. Samantala si Ko at 17 pa ay naharap sa kasong graft at malversation na isinampa ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y anomalya sa 289 million pesos flood control project sa Oriental Mindoro. Iniuugnay ang proyekto sa Sunwest Corporation na kumpanyang pag-aari umano ng pamilya ni Ko na umano'y non-existent at substandard. Maring itinanggi ni Ko ang akusasyon. Nauna nagsinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aresto si Ko sa Praga dahil sa issue sa travel documents. Ngunit kalauna na ikinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na wala ito sa kustodya ng jet authorities. Huli itong namataan sa France noong Mayo 1.
0: Magic FM News Today.
3: Alamin pa natin ang iba pang balita sa Balitang Nasyonal. Isinusulong ni Robin Hood Padilla ang panukalang tanggalin ang mga senior high school or SHS sa basic education system bilang tugon sa mga hamong kinakaharap ng mga pamilyang Pilipino sa ilalim ng K-12 program. Sa Senate Bill number 1297 o ang Abolishing Senior High School Education Act, iminungkay ng senador ang pag-amyenda sa Republic Act number 10533 o ang Enhanced Basic Education Act of 2013 upang gawing mas sibli ang basic education cycle na kapaloloban ng kindergarten, 6 na taon ng elementarya at 4 na taon ng secondary education. Ayon kay Padilla, bagamat maganda ang hangarin ng K-12 program na iangat ang kalidad ng edukasyon at gawing globally competitive ang mga estudyanteng Pilipino, nananatili itong malaking hamon sa maraming magulang dahil sa dagdag ng gastos. Bukod dito, sinabi ng senador na pabigat din sa mga magulang ang dagdag pamasahe, baon at school supplies sa kanilang mga anak. Idinagdag pa ni Padilla na nakakabahala ang pagtaas ng mga estudyanteng nagda-drop out na lamang at hindi na nakakapagtapos ng high school dahil sa karagdagang taon ng pag-aaral.
0: Magic FM News Today.
3: At dumako naman tayo sa iba pang balita. Kasama pa rin sa Balitang Nasyonal. Philippine Embassy igiiniit diplomasya sa issue ni Zaldico sa France. Alamin po natin ang balitang yan na ibibigay sa atin ni Katambay Jenelyn Montilla ng Magic FM 2 Gigaraw. Katambay Jenelyn, ibalita mo.
4: Nilinaw ni Philippine Ambassador to France Eduardo C. de Vega na kailangang igalang ang soberanya ng bansang France kaugnay ng mga ulat tungkol sa kinaroroonan ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Sa isang opisyal na pahayag nitong Lunes, Mayo 4, iginit ni de Vega na ang Philippine Embassy hindi maaaring kumilos sa paraang lalabag sa batas ng host country. Anya, under international law, an embassy is expected to refrain from acting in a way that violates the host nation's sovereignty. Paliwanag pa ni De Vega, it's the same if the situation were the reverse. The French embassy in Manila can adjust, perform police work in the Philippines, and actually arrest their citizens in Philippine territory. Sa gitna ng mga ulat na kasalukuyan ng manong nasa France si Co, binigyang din ng embahada na dapat idaan sa tamang proseso ang anumang kinakailangan kailangang hakbang. Para sa Magic FM News Today, ito po si Jeneline Montilla ng Magic FM Tugigiraw, katambay mo sa pagbabalita.
0: Magic FM News Today.
3: Maraming magsalam katambay Jeneline Montilla ng Magic FM Tugigiraw. At sa iba pang balita, isa namang lalaki patay matapos matabunan ng niyog at ex-DND Chief Gonzales iginit na minadali ang impeachment ni Vice President Sara dahil takot ang lahat ng congressman na maungkata ang anomalya sa bansa. Alamin po natin ang balitang yan na ibabahagi naman sa atin ni Katambay Arnel Puong na Magic FM Dipolog. Katambay Arnel, ibalita mo!
5: Daghang salamat ug maayong buntag mga katambay. Isang lalaki ang indideklarang dead on arrival sa ospital matapos matamaan na natumbang puno ng niyog sa barangay Marang Marira, Maguindano del Sur nito lang Sabado. Kinilala ang biktima bilang si Cao Batuan na sa hustong gulang at residente ng lugar. Hindi umano na malaya ng biktima nang biglang matumba ang puno ng niyog. Nagtamo ng matinding pinsala sa katawan ang biktima na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. At sa ibang balita naman mga katambay, naglabas ng pahayag si Norberto Gonzales kung saan iginiit niya umano'y set up lamang ang sinusulong na impeachment laban kay Sara Duterte. Ayon sa kanya, minadali raw ang proseso dahil pangamba ng ilang mambabatas na matalo sa susunod na halalan at upang maiwasan ang pag-ungkat ng umano'y mga anomalya sa pamahalaan. Dagdag pa ni Gonzales, layunin umano ng naturang hakbang na pahinain ang posisyon ni Duterte bago ang eleksyon. Sa kabila nito, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Vice Presidente hinggil sa naturang aligasyon habang patuloy namang pinaalalahanan ang publiko na suriin ang mga impormasyon at umasa sa beripikadong ulat mula sa mga otoridad at opisyal na sanggunian. Para sa Magic FM News Today, Arnel Kong na Magic FM Dipolog, ang katabay nyo sa pagbabalita.
0: Magic FM News Today.
3: Maraming salamat katabay Arnel Kong na Magic FM Dipolog. At sa aming pong pagbabalik, mas may init at marami pa pong mga balita ang ibibigay namin sa inyo para updated po kayo sa ating News Today dito po sa Magic FM Katambay Mo.
0: Magic FM News Today.

0: pwedeng flu!
1: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
5: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
4: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
7: Magic FM.
8: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng na ti panaglutluto. Tap no extra tikita. Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaeng.
9: Aguray manan, adda extra nga panglaban dita. Ti ammo nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
8: Wow, mas pinalaing pay?
9: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Ang ordo nak pay man apo?
8: Dai to yan di pakbet. Duwa nga order ti igado
9: di ning. Extra kinalaing, tap no extra kamat. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster. Versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
14: This song is brought to you by Rex Dolforte. Mas bilis banat sa apat.

0: And that song was brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
2: Gabay kalusugan, tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay kalusugan.
3: Ano yung bag na yung bag na oras? O, kumusta dagiti email max di rabi eh? O, huwag kang maging ano ha? Huwag pangarap lang. Dapat sa gawa, gawin mo yan. Kasi ano, ay kag tumarka ka ITL Max, may isang oras at patilaban mo kini misis mo, kita nakaisim kayo nga dua, kabigatan na. Ken siyempre, ang timplanto pa ni, bakit mo itikwa? Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Oh, yun. Ken ito yung Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix kaya makakit maitimpla, itidakil nga ba? So, dadyay, mags. Ayun. Mabalin nyo nga pag sinublatan nga rububin ng sa agasawa ng kudayatan. Ayan. Okay? Actually, mabalimit itimpla, dadyay tasa lang. Pero, naidesign nyo nga min, itidakil nga ba? So, dadyay, Jay Mags talaga. Oo, naimas lagurong tila sana ang very nutritious pa yung kape. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Padasin yun especially no high blood kakaka. Nuhaan nga nasulit iturturog mo. Detat dapat nga kapkapiem. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Idirating nga gundaway. Kas gagangay. Nakaw! Inakmanan ipangig iti may sapay kakaruba. Agar aramat iti Best Coffee 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ni Consolacion Corpus iti Ilagan City, Isabela. Manipot iti agkap kape iti Best Cafe 8-in-1 Coffee. Di jay problema nga abnormal nga panagbawas na solusyonan. O, intay dinggin ka ka.
4: Na yung bagahal daw, ma'am, anak tinahagan tayo tatayin?
5: Consolacion Corpus, Tagagayong-gayong Norte.
4: At ano yung itinaring natin iti pinagustar tayo iti Best Cafe, ma'am?
5: Mayat mo't aserta, paisbun na ka, kasi jay, pagbawasin na ka. Si kayo nga, kwa padak nga, kwa agkapi kayo mo't. Tap no mayat, pirik na yo.
3: Okay, garo din nang igan ay iti kuskusto nga testimonyahan nga nabayanan. Awan ba basain na, no di ka di kuskusto nga experience na, ha? Manipod na iti isunakit agar aramat iti, ha? Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Iwas iti bukol-bukol apo iti matres. Ngamin, manggustin ti base na, ha? Dahito yung Dr. M, dahito yung Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Takakaruba, aya? O, isong katap nung maiwasan iti bukol-bukol iti matres, lagi ti abnormal pa nagbawas na padasin nyo, ha?

0: 4 decades.
1: Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayan, mabalimad nga Best Cafe Gold. Ayan. Especially dagiti iti abnormal met ti panagispuna ngamen at daan iti sambong extract, ha? O da iti Best Cafe Gold tayo. Isong ano mapansin nyo kahit no agkape ka ti Best Cafe Gold kit ko ha, agkaraisbu ka ngamen dahi ti proseso ti cleansing nga makun ko na dalusan na iti unig baba, ti bagi babaen iti panag panagispu ken panagbawas amamin dagita kit masagrap mo no si kakit agkap kape iti Best Cafe 18-in-1 Coffee Mix uwin saan Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Dagiti managapgad nga problema, ha? Kidney nga minti agsafer no managapgad tayo, ha? Pero adanti kape nga naisangrat nga mang tulong bang saluad iti kidneys tayo. Oh, Best Cafe Green with aling atong kaka. Isulat at ingkar arub ube na naimas lagur tilasan and very healthy pa. Ayan. O, dagiti hampay nakadigos, digos, digos, digos! O, tap na mikat, dagita wrinkles, ah. Para itimas na pinpino nga kudin nga kay ayon ni Mr. nga aprusa na. O, wag lang ni kumpare iti mga aprus na madi, ayan. Oy, ir 3-in-1 subti masabol mukha ka, ha? At daan iti glutathione and kojic extract. Iso nga pumintas iti kudil, make bin natin na dakod kudil ka. Iso nga dagiti kitain nyo, dagiti aramat iti irasop nga babakit. Kini aong pa wrinkles da. O, di ka da.
2: Cafe, keti, cafe.
1: E, no pekas man ti problema. May ka, damat sabon tayo para dita. Ira, charcoal soap. Pimples can pekas man ti expertise na dita, ha? Pare-parehas nga magatang kadagitim amin nga butika dita nga produkto. Sakpay nga nagpakatakaruba, ha? Dagiti naganan. Dagiti agsaksakit iti gurgurong na, agsaksakit iti lukot na, agsakit iti tiyan, ano ti varicose veins na, aprusan nyo detan iti kiyusay body oil. Napintas lagro ti angot na, afo, makaginawa ka pa. Alawin, awanan ito, oras ko, kaka. Siyak manin tagpakata, siyak abo ni J. Dizon, mga iba't bati, tinibag ang bigat ay amin.
3: Hindi lang to pares. Ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best Pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may anlisabaw at anlitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pancit lovers, meron din silang classic pancit batil patong at pancit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tugigiraw City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada ba kamo? Paborito nyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap nyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa, 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo sa Calle Ilocos Empanada na tayo. Open Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Main branch, located at College Avenue, katabi ng Palawan Pawn Shop. Branch 2, located at Mabini Street, Tugigiraw City. Tapat ng Power 3 Montessori School, malapit sa SM Downtown. Para sa advance order o pick up, tumawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, lutong ulam.

0: And that song was brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sir, ano tinagan nyo? Kaya tagat no kayo?
2: Claudio Piana, taga Ayusan Norte, Bigan.
1: Hindi po di umininom kayo, tibas ko ba sir? Ano namin narek na yung tibagay o?
2: Ay, o na siya mo na salunat. Nangato ti kwakide, di sugar pwede. Ta, medyo agnormal. Ay, padasan da mo tibis kape, tama padasan da ti sayaat na. Sengamin ketkasta.
0: Naghahanap ba kayo ng salon na malinis, maluwang at friendly ang staff? Punta na sa Peping's Ladies and Gents Salon, ang inyong pinagkakatiwalaang beauty destination. Professional ang kanilang hairstylist at eksperto sa pag-alaga at pag-aayos ng buhok. They offer hair and barber services, nail at spa treatments, eye at waxing services. Mula pa noong 1979, kilala na sila sa Iligan City at karatig lugar, serbisyong subok at pinagkakatiwalaan. Located at RBT Building, Washington Street, Center 4, Tuguegrao City. Open Monday to Saturday, 8:30 a.m. to 6 p.m. Sunday, 12:30 p.m. to 6 p.m. Para sa appointment, tumawag o mag-text sa 0965-507-7008 or 0928-046-0399. Ang Peping's Ladies and Gents Salon ay urgent hiring ng barbers, hairstylists, and nail technicians. Mag-apply na at maging bahagi ng kanilang growing team. Paborito mo ba ang mainit na pandesal na perfect? Ka-partner ang kape? Sa halagang 2 pesos, makakabili ka na ng bagong lutong hot pandesal. Tara na at bumili sa Batanggenyo's Bakery. Best sellers nila ang donuts na may 3 flavors. Bavarian, strawberry at chocolate, bucarol, Spanish bread, pandecoco, hopia baboy with 3 flavors, pianono ube, panda, and strawberry, milk tea donut at syempre ang kanilang mainit na pandesal. Open sila Monday to Sunday, 5 a.m. hanggang 8:30 p.m. Para sa orders, tumawag lang sa 0992-704-7774 or 0975-463-480. Matatagpuan ang Batanggenyo's Bakery sa Main, Carig Sur, Maharlika Highway, Tuguegrao City, tapat ng DepEd. Branch 2, Penge Leonardo Northway Transportation Terminal. Available din ang Kambal Bakery sa Adatu Street, Katagaman Viejo. Pagmamayari ni na Rebecca De Castro at Joel Gonzalez. Wholesale at retail sila dito. Batanggenyo's Bakery.
3: All-time favorite love songs.

0: chimes of the times and the music for your soul, your kind of radio. Right here, my one and only station.
1: Magic FM. It's now 1:30. Time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineshore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: The chimes of the times and the music for your soul, your kind of radio. Right here, my one and only station.
1: Magic FM.
5: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panagluto-luto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
6: Agura yung manan, at the extra nga pang laban dita, ti amung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas pinalaing pa?
6: One! Pina-extra ti kinapaspas, up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Ang order na kapay man, apo?
5: Dahil ito yan, di pakbet! Doa nga order ti ingado,
6: dinengbet! Extra nga kinalaing, tap na extra kamat! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
8: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic. This song is brought to you by Escalan. Naganas iti biagno agpakada kadagiti anay kadwa iti Escalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.

0: And that song was brought to you by Eskelan. Naganas itibiyag no agpakada. Kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair ti puso ken bulsa. Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap niyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's. Or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars, owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614.
1: Sa mga nagbabalak magpagawa ng kanilang mga bahay, hanap niyo ba ang affordable na bilihan ng inyong hardware materials? Tara na at magpunta sa AAA Hardware and Construction Supplies. Nagde-deliver sila ng gravel and sand, hollow blocks, at iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main Trauma Road at Atulay Norte, Tuguegarao City. Mayroon din silang branch 2 sa Paluasur, Tuguegarao City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee. Ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo.

0: today's best music and yesterday's greatest hit. In Tukegara, this is 91.7
1: Magic FM. Check your time, it's now 2 o'clock. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12, walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
2: Bakit akon? Isu nga nakasagana akon nga agpakada ka dagiti ay ayatek to'y biag ko. Agpakada akon anak ko, agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akon mare, unaan kayo nga tumaray.
3: Ruwa ka! Nagana si Tibiag, no agpakada ka dagiti anay, kanwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso kinbulsa. 950 SRP Naproxen sodium is a generic name of Silan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
1: Naganas iti biag no agpakada. Kadagiti anay kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair ti puso ken bulsa. This song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.

0: And that song was brought to you by Eskelan. Naganas itibiyag no agpakada. Kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair ti puso ken bulsa.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Naghahanap ba kayo ng salon na malinis, maluwang at friendly ang staff? Punta na sa Peping's Ladies and Gents Salon, ang inyong pinagkakatiwalaang beauty destination. Professional ang kanilang hairstylist at eksperto sa pag-aalaga at pag-aayos ng buhok. They offer hair and barber services, nail at spa treatments, eye at waxing services. Mula pa noong 1979, kilala na sila sa Iligan City at karating lugar, serbisyong subok at pinagkakatiwalaan. Located at RBT Building, Washington Street, Center 4, Tuguegrao City. Open Monday to Saturday, 8:30 a.m. to 6 p.m. Sunday, 12:30 p.m. to 6 p.m. Para sa appointment, tumawag o mag-text sa 0965-507-7008 or 0928-046-0399. Ang Peping's Ladies and Gents Salon ay urgent hiring ng barbers, hairstylists, and nail technicians. Mag-apply na at maging bahagi ng kanilang growing team. Paborito mo ba ang mainit na pandesal na perfect? Ka-partner ang kape? Sa halagang 2 pesos, makakabili ka na ng bagong lutong hot pandesal. Tara na at bumili sa Batanggenyos Bakery. Best sellers nila ang donuts na may 3 flavors. Bavarian, strawberry at chocolate, buko roll, Spanish bread, pandecoco, hopia baboy with 3 flavors, pianono ube, panda, and strawberry, milk tea donut at syempre ang kanilang init na pandesal. Open sila Monday to Sunday, 5 a.m. hanggang 8:30 p.m. Para sa orders, tumawag lang sa 0992-704-7774 or 0975-463-480. Matatagpuan ang Batanggenyos Bakery sa Main, Carig Sur, Maharlika Highway, Tuguegrao City, tapat ng DepEd. Branch 2, Pengue Leonarda Northway Transportation Terminal. Available din ang Kambal Bakery sa Adatu Street, Katagaman Viejo. Pagmamayari ni na Rebecca De Castro at Joel Gonzalez. Wholesale at retail sila dito. Batanggenyos Bakery.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Naibag oras. 0917-564-6789. Kakaruba. Iti text line tayo no. At dapat kayat yung asalad sudan. Kas kumakin ni 6435. Kuna na kit. Dahito iba iti number. Iti gabay kalusugan sir. Kuna na. Ah. Mabalin ka di dahil na Dr. Tawas. Dr. Tawas talaga. Para iti allergy. Linda Adriano iti Solano Nueva Vizcaya. Kunala. Nabayaga kagkapkabiser iti Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ta iso lang iti nagnormalan iti panagbawas kos. Sir Agyaman. Ala, thank you mat ah. O dita Solano. Ah? Liza Supermarket. Yan ang amin nga butika ken supermarket dita. Magatang yo ah iti Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, ken syempre dito yung barbaruneng produkto tayon, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ajay, saludsud mo. No, dito yung batinamber ah, iti gabay kalusugan. When apo? Dagiti kahit na apo at saludsud ah, iti text line number tayo lang at 0917-5646-789. Da, uray rabi agreplayak nukwa. And thank you so much kadagiti queries wino dagiti salsaludsud yuk kakaruba dito yung programa tayo. Kumusta amit apo dagiti taga Pangasinan. Oy, CSI Supermarket all branches ha. Adata ti Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, ken syempre Best Cafe Green, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, St. Joseph Drugstore. O amin nga kodeta branches na reta ha. Ingana dita Baguio. Ang St. Joseph magatang yun ha. Dagiti am amin nga produkto tayo dita. Okay? Kumusta lagi dito ka Sunshine Supermarket dito Baguio City? Oh, magandang dito na iti Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold Can, Best Cafe Green, ha? Kaya ng amin halos nga produkto tayo kaka.
2: All mix!
1: Chongsan Supermarket All Branches. Afo, ingka na dito ako, ha? O Rosario. La Union. Barbaro la unay dito ka. Ang Chongsan, makita mo, nagmati pa naka-display na dito. Available, ha? Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold Can, Best Cafe Green soon, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayan. Kumusta po? Dagiti naganan han makaturturog. O, amuyo ka din nga. Dahil ito'y lavender extract. Ha? May saka dagiti raman. Apo iti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Dakil may tulong na tapno pimintas iti panagturog iti may isang tao. Aba, no, hanggang makaturturog, ay kapatasin mo. Ha? Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Dakil may tulong na tapno sumudi apo iti turturog. Sumudi iti taray ti dara tapno may iwasan ti pagka-stroke. Ngamin adanda ito iti green tea extract. Pumintas apo hanga glululoy dagita kudkudil mo tapno han madlaw pa nagbakit pa naglakay mo. Ha? Ngamin adanda ito kakaruba iti lavender extract. Adan pwede ito kagayam iti dandelion extract. Ngayon sumudit kakaruba ti manglapad iti panagkaroon iti ulcer. Ayan, ken rejay acid reflux. Amin na kita karuba ken adupay nga herbal tinaginang amin. Dito yung Dr. M's 36-in-1 Coffee tayo. Padasin yun kayo yung tanaiwara sa amin nga butikan.

0: Kalikatang New Dayta, JTC Mall, ha? Dita Ilocos Sur, all branches,
1: Pastor,
0: 2B Supermarket, ha? Dita laing Vigat, magatang yung iti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, Best Cafe Gold, ken siyempre ato'y Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, ken Best Cafe Green Kaka.
2: Punta at Best Cafe.
0: Ulitik, gagayam, nagiti adutin ang isit sing-singit na dita, nagiti inang lahat, nagiti na naangot iti sakan, ano tayo ag sapatos, sabunan yung amin detan iti Dr. M's, tawas may katukwa, deta naganan, athlete foot nga makunkuna. Aya. Ti Dr. M. Stawas, magatangin na ita. Katagitim amin nga butika ure sa di naman kakaiti ayan. Tanay, tandani man yung tipa nagpapakatan. Pero isigwik lang ah. O, dagiti agkalkalbukin kalbo. Ay, dapay panawin, gagawin ruba. Dapay chance ang agtubo dagita. O, agsyampu ka iti ira shampoo. Magatang katagitim amin nga butika. Ken syempre ah, yung liplipatan. Just color para katagiti aduti ubanan. Tapno pumunggalat at iutsura. Numan pa iti edad ay kalakaya. Ano yung ubakatan? Nung nangisit na buhok mo, ako natarakila tayo. Just color ha. Available itan. Kadagitim amin nga butika kakaures at di naman itiayan mo. Alawin, awanan nito oras. Siya kung ating pakata, JD Sunapo, mga iba't batid na yung bagabigat tayo amin.
3: Hindi lang to pares. Ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best Pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may anlisabaw at anlitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pansit lovers, meron din silang classic pansit batil patong at pansit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tugigiraw City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada ba kamo? Paborito nyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap nyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa, 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Calle Ilocos Empanada na tayo. Open Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Main branch, located at College Avenue, katabi ng Palawan Pawn Shop. Branch 2, located at Mabini Street, Tugigiraw City. Tapat ng Power 3 Montessori School, malapit sa SM Downtown. Para sa advance order o pick up, mawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, Lutong Ulam.
4: All-time favorite love songs.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
1: It's time for devotion to every word of God. Please join us.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
2: All hits, all day, and it's all yours.
3: Magic FM!
4: What it do, baby boy?

0: Magic.
1: Check your time. It's now 3:45. Time check is brought to you by Rex Del Forte. Mas bilis banat sa apat. Come on, turn it up.
2: FM! Nagsalong admitin, tila nga nataanak mo.
3: Ay no, managsakit mat lang dahi ta.
4: At ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid.

0: Okay naman. More than 6 months. Pero ang daming nag-lose ako ng weight ko ng 12 kilos. Try po ninyo. Maganda. Bukod sa maganda, masarap pa.
1: The Best Cafe, 8-in-1 coffee mix, ken magatang ti groseria, ken botika, dita lugaryo.
2: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Brasil to get it all.
1: This is 91.7
2: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
3: Agura imanan, at da extra nga pang laban dita! Ti amung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
2: Wow, mas pinalaing pay?
3: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Ang order na pay man apo?
2: Dahil ito yan di pakbet! Doa nga order ti ingado!
3: Extra nga kinalaing, tap no extra nga mat! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: This song is brought to you by Rex Del Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Lendong game. Lendong K.

0: That song was brought to you by Rex Del Forte. Mas bilis banat sa apat. No, nag-riing ako at
1: best cafe ako. Ano po yung pangalan natin, ma'am?
2: Luz Biminda Manlapas ko. Taga Barangay Elizabeth, Ingres, Ilocos Norte. Pero simula nung gumamit ako ng best cafe, nawala na yung panginginig ng katawan ko kasi mahilig talaga ako sa kape. Kasi diabetic po. Sa mga katulad ko pong diabetic, subukan po natin itong best cafe. Maganda resulta sa katawan.
3: Ang best cafe 18-1 coffee mix ay mabibili sa mga butik at groserya.
4: All hits, all day, and it's all yours.

0: Magic.
1: It's now 4:15. Time Check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
5: No nag-iing ako na best cafe ako.
6: Ano po yung pangalan natin?
7: Jaira Bor, sir.
6: Taga saan po sila?
7: Badok.
6: Ilang taon ka nang gumagamit ng Best Cafe?
7: 3 years, sir.
6: Kumusta naman yung pakiramdam natin sa paggamit ng Best Cafe?
7: Maganda po yung tulog ko, sir. Tas kasi may goiter po ako. Parang naaagapan naman niya, sir. Maganda po ang Best Cafe, sir. Inaanyayahan ko po kayo na itry nyo po yung Best Cafe. Yun rin po ang gamit ng mga pamilya ko, sir.
8: Ang Best Cafe 18-1 Coffee Mix ay mabibili sa mga butik at groserya.
9: Magic. Ti trabaho, narigat nun at tangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw. This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: All hits, all day, and it's all yours. Magic
1: FM! It's now 4:30. Time Check is brought to you by Celine Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
2: Basta pag nilalagnat,
3: dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga doc sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
8: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
9: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
8: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
9: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
8: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami na tawa ko ng rice coffee.
9: Okay ba?
8: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
9: Yung rice coffee?
8: Masarap.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: The hits just keep on coming.
10: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto, tap no extra tikita!
11: Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
12: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita, ti amung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas pinalaing pa'y?
12: One, pina-extra ti kinapaspas, up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Ang order na kayman, apo?
10: Dahi to yan, di pakbet! Doang nga order ti igado,
12: extra nga kinalaing, tap no extra kamat! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y biag ko.
16: Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
17: Ruwa ka! Nagana si tibiyag. No agpakada kadagiti anay. Kanwai kiskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair. Tipuso ken bulsa. 950 SRP laen. Naproxen sodium is a generic name of Silan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
1: Naganas iti biag no agpakada. Kadagiti anay kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, tipuso ken bulsa.

0: That song was brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
0: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
6: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: That song was brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
1: Nag-riing ako, mag-best cafe ako.
2: Saan natin nagantay tatayan?
3: Maribig Ibanez, sir. Manayon bang Ilocos Norte?
2: Kumusta namin iti narik na tayo iti pinag-usarta iti best cafe?
3: Dati-dati kat permit iti pinag-high blood ko, maulaw akag sakit pa yung ulo. E di nasarakak dito, yan kat nakamaymayatin. Padasin niyo mati agkape ka dito iti best cafe. Ado di limag-anan ti Rick na, hindi agus-usar kami ka dito iti apo.
4: Ti best cafe, 8-in-1 coffee mix, ken magatang ti groseria, ken botika, dita lugaryo.
5: Ito na ang pampagana at masarap na kasama. Magic Tutong Katambay. Awiting Folk.

0: check your time. It's now 5:15. Time check is brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti annay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti annay. Pannakasair ti puso ken bulsa.
1: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sagdeng na ti panaglutluto. Tapno extra ti kita.
2: Annay, nasakit ti bagbagik. Agura ilaeng.
3: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti ammo nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinalaing pay?
3: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Ang ordonak pay man apo?
1: Dahil ito yan di pakbet. Doang nga order ti inga do.
3: Extra nga kinalaing, tap na extra nga mat. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster. Versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
7: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
8: Ay no, managsakit na't lang dahi ito.
9: At ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
10: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
12: Basta pag nilalagnat,
13: dapat matik. Ibay, Jessie.
12: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
13: Dapat matik. Ibay, Jessie. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
12: Dapat matik. Ibay, Jessie.
14: Alam. Agang Unilab yan.
15: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
16: Manong, lumagas na pa IBDJ pagkatangan empanada, excuse me.
17: Dayem, okay kamit laeng.
16: Nagsublin sa mati sakit kon.
17: Binat daytan.
16: No, adag rigor ken adag agadan na nga sakit ti ulo ken bagbagi.
17: No, adag binat ken nagigidan na sakit.
18: Rexido Forte!
19: Alalisto, abanat, itiupat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mas bilis banat sa apat.
20: I have headache. I have body pain.
21: Pag two, pwedeng flu.
22: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
19: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
23: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ng high blood sa paningin?
24: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
23: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
24: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
23: Ayos! So, sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Hindi lang to pares. Ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may anlisabaw at anlitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pancit lovers, meron din silang classic pancit batil patong at pancit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tugigiraw City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003.
1: Empanada ba kamo? Paborito niyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos Empanada? Kung hanap niyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa, 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Calle Ilocos Empanada na tayo. Open Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Main branch, located at College Avenue, katabi ng Palawan Pawn Shop. Branch 2, located at Mabini Street, Tugigiraw City. Tapat ng Power 3, Montessori School. Malapit sa SM Downtown. Para sa advance order o pick up, tumawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, Lutong Ulam.

0: check your time. It's now 5:30. Time check is brought to you by Celine Plus.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
2: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng nati panagluto-luto. Tap no extra tikita.
3: Anay, nasakit ti bagbagik. Agura ilaeng.
4: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti amum nga alaksan, addanti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinalaing pay?
4: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Ang order nga pay man apo?
2: Dahil ito yan di pakbet. Doa nga order ti ingado.
4: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
8: Bakit akon? Isu nga nakasagana akon nga agpakada kada kiti ay ayatek to'y biag ko. Agpakada akon anak ko, agay ayaw kami pa'y dagito'y apo.
9: Itan apong!
8: Agpakada akon mare, unaan kayo nga tumaray!
9: Ruwa ka!
10: Nagana si tibiag, no agpakada kada kiti anay, kanwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laeng, naproxen sodium is the generic name of iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
0: Naganas iti biag, no agpakada, kada kiti anay, kadwa iti eskilan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair, ti puso ken bulsa.
11: Manong, dumagas na pa BDJ pagkatangan empanada, excuse me,
12: ayem, okay kamit lae.
11: Nagsublin sa mati sakit kon.
12: Binat daytan.
13: No, adagurigor ken adakagiddan na nga sakit, iti ulo ken bagbagi.
12: No, adabina ken nagigiddan na sakit.
14: Rexino Forte!
13: Alalisto, abangat, itiupat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mas bilis banat sa apat. Mahilig ka ba sa pansit? Ikaw ba'y traveler na mahilig mag-stopover? Hanap mo ba ang comfortable place na may good ambience? Tara na sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Tikman ang solid na sarap ng pansit Batil Patong at pansit Kabagan. Classic, 100 pesos. Premium, 120 pesos. Overload, 150 pesos. Mega Overload, good for 2 persons, 250 pesos. May promo pa, 10 plus 1 free. Meron din silang pares, 2 cups of rice, 80 pesos. Overload with only rice, 150 pesos. Habang hinihintay ang iyong order, pwede ka munang magpa-car wash. May free coffee pa. Dito na tayo sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Located at Maharlika Corner, Cabalza Street, Pengue Tugigraw City, in front of City Mall. Para sa takeout orders, tumawag sa 0915-401-4945. Open daily, 8 a.m. to 9 p.m. Like and follow their Facebook page, Hydro Car Wash and Boss Pansiteria. Mga kaibigan, good news! Hanap nyo ba ay good quality na bentahan ng second hand na sasakyan? Tara na at pumunta sa BCG Cars Auto Trading. 100% sure and fast financing approval. Guaranteed no engine issues. Excellent engine performance. The right choice for quality pre-owned cars. Affordable prices with complete original papers. Wide selection of stylish and sporty vehicles. Madali ng kausap ang may-ari, kaya sigurado makaka-avail kayo ng sasakyang swak sa inyong budget. All units are from first owners. No worries, parang bago pa rin. Pwede kayong mag-cash or financing 100% approved. Experience peace of mind with our reliable used cars. Mag-preserve na ng inyong dream car dito lang sa BCG Cars Auto Trading. Located at Soldiers Hill, Tagay, along the highway beside Tamayo Store. For increased contact, 0906-765-0367. Owned by Cynthia Tamayo Caurel. BCG Cars Auto Trading. Drive your car at your dream price.
15: More music. More collections. From Magic FM.

0: Magic.
1: Check your time. It's now 5:45. Time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tap no extra tikita.
3: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
4: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinalaing pa?
4: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Ang ordo na kpay man, apo?
2: Dahito yan, di pakbet. Doon nga order ti igado.
4: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
10: Di trabaho, narigat no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga agfarex B. Gusto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagitin

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, katawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
1: It's now 6 PM. Time check is brought to you by Silin Plus.
2: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Silin Plus araw-araw.
3: Manong, lumagas na pa yung BTJ pagkatangan empanada,
4: excuse me.
5: Dayem, okay kamit laeng.
3: Subling sa mati sakit kon.
6: Binat daytan.
7: No, adago rigor kin adakagandan na nga sakit yung ulo.
6: Kin bagbagi.
5: No, adabi na kin nagigandan na sakit.
8: Rexino Forte.
9: Alalisto, abanat, itiupat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mas bilis banat sa apat.
11: I have headache. I have body pain.
12: Pag two, pwedeng flu.
13: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Alan Taganegros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi kahit gabi. Minsan naman namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Great music. Magic moments. This is Magic FM.

0: Check.
1: It's now 6:15. Time Check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na tipanagluto-luto. Tap no extra tikita.
3: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
4: Agura imanan, at da extra nga panglaban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinalaing pa?
4: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Ang order na kay man apo?
2: Dahil to yan di pakbet. Doon nga order ti igado.
4: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Nagsalun at may tente lang nga na taanak mun.
9: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
10: At ti ubing nga aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Selene Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Selene Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Selene Plus araw-araw.
11: Basta pag nilalagnat,
12: dapat matik. Ibay Jessic.
11: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
12: Dapat matik. Ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik. Ibay Jessic.
13: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
14: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
15: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
14: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
15: Gabay Kalusugan!
16: Pagnimbag ng oras, manen kakaruba! 0917-564-6789 iti hotline number tayo. Thank you kadagiti. Kan-kanayo na po nagtetek sa damdamag. May panggap kadagiti na dumadumang aprut produkto tayo. Kasama tin kakaruba.
17: Yes.
16: Kadagiti mga ibingbingla iti padasan nagaduti testimony kat via text. Kumusta dagiti Tagala Union? Halog Drugstore All Branches, Northwind Drugstore All Branches, ha? Available dita ti Best Cafe 81 Herbal Coffee Mix. Ken, am amin nga produkto tayo kaka. O dagiti na nga tumit, iti blood sugar na, dagiti diabetic, o tapno iwas diabetes, ha? O dapat tanangin nyo, dagiti ipapaunay, kenu agkap kape ka, dapat di sugar free, ha? Kas kumanda ito ay Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix na isang rot na ito yung kape. Tapno iti kasakit han nga ngato iti blood sugar level ngamin serpentina iti main component main ingredients na ito adaan pa iti ginkgo biloba para kadagiti kayat nga lumaing ag memorize o dagiti agkabaw dita iti problema mo po ay malasin nila kay mo timpayamot na nila kay mo iti kinakabaw mo problema iso nga kadagiti nga panawag dapat terarub ubem nukanukas tati problema. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix magatang karagatim amin nga butik afo na kim imas pa itilasan na kahit kaka
17: one coffee
16: sugar free may laeng am amin nga kape ito yung karuba it keta sugar free aya o kas kumami lang dahito yung Best Cafe Green
17: yes. Yan ka na kanya
16: with alingatong dayta iso nga dagiti artak tapno iwas dialysis kaka o dagiti at ang problema ti puso ha padasin yung kakaruba iti agkape mat iti Best Cafe Green ngamin adaan ti red alingatong dahito yung Best Cafe Green iso na dati may amang tulong tapo iti ka sa at dati mang sarap akadagiti na dumadumang toxins nga posible ang mang perdi kakaruba iti kidney iti may sa nga tao ayan especially dagiti managapgad no na laing kakamangan iti naapgad may sa nga maperdi dahito posible kaya dahito yung kidneys tayo ayan iso nga masabol mo mang salaknib dita kaka dahito yan Best Cafe Green with alingatong plus L-carnitine dati L-carnitine nireta anak dati L-carnitine dakil may tulong nireta tapno mapespas kakaruba rin tayo subsobrang at taba iso nga dagat bilbilan nita dapat ti kape mo Best Cafe Green ha dagat ay atan problema ti puso dahil ito yung L-carnitine ngamin dakil may tulong na tapno Maalagaan, pumintas, itiga, salun at iti puso tayo kakaan. Best Cafe Green, magatang kadagitim amin nga butika na itan 155 lang per box na itan kaka. Miso nga kayang-kaya iti bulsa, numan pa yung nanginan, tipa masahe siguron.
0: Herbal Mix!
16: O tanangin na, garudmet iti gasolina kada diesel. Pero numan pa yung kasdahan, tayo bagbaybayan, iti karkarod ka tayo, tanong datat mabaybayan tayo. Lalo nga ka problema tayo kaka. Miso nga tap ng iwas diabetes, ang nga ngato ti sugar o dapat ti kape, tayo na imas lagro din, sugar free pie. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Cafe Mix. O tap nung maiwasan mat, iti bukol-bukol iti matres. O nagiti adan problema iti panagbawas. O Best Cafe 8-in-1 Herbal Cafe Mix mati basapol mukha ka. All-time favorite, ha? Karuba, yan. Ken syempre adamot na ito yung Best Cafe Green tayo. O para mat kadagiti ay bilbilan, ha? Para kadagiti managapgat. Tap nung adamang alagi iti kidneys, Best Cafe Green, ha? Ken honey liblibatan, at naparbaruunan yung produkto tayo. Dito ay Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na isang ratmet para kadagiti at daan apo iti high blood. Dagitihan makaturturo ken dagiti high cholesterol. Dahit at dapat ararub ube mong kadabigat. Ah? Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix sugar free me lang na ito. Nakimimas me lang tilasa na. Patasan nyo kakaruman na nyo pa na patasan. Magatang natin kadagitim amin nga butika dito Kawayan City, Isabela. Butika Aves. Talavera Supermarket, kira maamin nga butika ures sa dinumanti ayan mukha ka. Sigurado magatang mudetan Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Kumusta man din nakaruba na kita, Fug? Saksakit iti tiyanahan. Saksakit iti magbagina. Opo, prusa ni Retan. Anya, tiya pros. Ay kaon sa balik, Kiyusay Body Oil. O, ti Kiyusay Body Oil, ha? Magatang nga nagatang amin nga butika ures sa dinuti ayan mun ka ka. Alawin, awan man rin ti oras kon. Anya ngay garot, Jack man rin tagpakada. Sa kapo ni Jay Du, mga iba't bati tinimbang bigat ay amin.
17: Mga kaibigan, good news! Hanap nyo ba ay good quality na bentahan ng second hand na sasakyan? Tara na at pumunta sa BCG Cars Auto Trading. 100% sure and fast financing approval. Guaranteed no engine issues. Excellent engine performance. The right choice for quality pre-owned cars. Affordable prices with complete original papers. Wide selection of stylish and sporty vehicles. Madali ng kausap ang may-ari. Kaya sigurado makaka-avail kayo ng sasakyang swak sa inyong budget. All units are from first owners. No worries, parang bago pa rin. Pwede kayong mag-cash or financing 100% approved. Experience peace of mind with our reliable used cars. Mag-preserve na ng inyong dream car dito lang sa BCG Cars Auto Trading. Located at Soldiers Hill, Tagay, along the highway beside Tamayo Store. For increased contact 0906-765-0367. Owned by Cynthia Tamayo Caurel. BCG Cars Auto Trading. Drive your car at your dream price.

0: check your time. It's now 6:30. Time Check is brought to you by University of Cagayan Valley. Kasama mo sa iyong pangarap.
1: Ti trabaho, narigat no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isu nga agfarex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta kan ehersisyo. 550 SRP laeng kada tabletas. Awan ti umibibat, agfarex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, magfarex B araw-araw.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
5: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y biag ko.
6: Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo.
7: Itan apo.
6: Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
8: Ruwa ka! Nagana si tibiyag. No, agpakada kadagiti anay. Kanwa iti iskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso kinbulsa. 950 SRP laeng. Naproxen sodium is a generic name of silan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
0: Naganas iti biag no agpakada. Kadagiti anay, kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair, ti puso ken bulsa.
10: This song is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.

0: Ma'am!
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng natipanaglutloto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
2: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti amum nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinalaing pa'y?
2: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Ang order na pa'y man apo?
1: Dahil to yan di pakbet. Doa nga order ti ingado.
2: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
8: Ay no, malagsakit mat lang dahi to.
9: At ti ubing nga aglang langa nga nasulun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
10: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
12: Manong, lumagas na pa IBDJ pagkatangan empanada, excuse me.
13: Dayem, okay kami tlaeng.
12: Nagsublin sa mati sakit kon.
14: Binat daytan.
15: No, adagurigor ken adagagiddan na nga sakit, iulo ken bagbagi.
13: Adabi na ken nagigiddan na sakit. Rexido Forte!
16: Alalisto, abanat, itiupa. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mas bilis banat sa apat.
17: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
18: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
19: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the

0: Agusan del Norte.
1: Agusan del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po? Ilang taon na po kayo? Butuan, Agusan del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
0: Kaning July 1, 72.
1: Wow, 72 years old. Sigurado, yes. Sigurado po kayong 72? Baka niloloko niyo po ako. Baka 40 lang po kayo. Nanay.
0: Ito na yun, magtanong ako.
1: Sige. Sige po.
0: May tatanong ako, ha?
1: Ano po yun?
0: High blood.
1: High blood.
0: Pwede, high blood. Ayun, isa pa yung diabetic.
1: Diabetic.
0: Hindi na ako diabetic, ha? Hindi. Nagano lang ako. High blood talaga ako.
1: Oo.
0: High blood, diabetic, at iba pa.
1: At iba pa. Ibig sabihin po nanay, napakarami.
0: Marami. Sa akin, high blood lang. Sinama ko na lang yung iba.
1: Yung iba, okay po. Kayo po ba nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
0: Nakainom ako isang beses lang. Hindi na ako.
1: Hindi ka na umulit. Isang sachet lang, isang sachet.
0: Isang sachet lang.
1: Isang sachet lang.
0: Nandito sa amin,
1: no? Okay. Oh, bakit po ninyo, nanay, hindi ipinagpatuloy?
0: Ngayon, nagtanong ako. Kasi yung kapitbahay namin, nag-rice coffee din siya.
1: Uh-huh.
0: High blood siya, diabetes, kaya sinama ko yun.
1: Tapos?
0: Palagay na lang natin, nandyan na lahat. Okay ba yun?
1: Nanay!
0: Mag-inan?
1: Kung nakikinig po kayo sa ating programa, halos po lahat ng mga karamdaman... Natutulungan.
0: Well, nakinig ako.
1: Yes po. Halos po lahat ng mga karamdaman natutulungan po ng ating rice coffee, nanay. Kung ito po'y araw-araw po nating iinumin. Hindi po kasi ito instant. Hindi po ito na, halimbawa, uminom ka ngayon ng isang sachet ng ating rice coffee. Nagtimpla ka ng rice coffee, isang sachet. Gusto mo, mamaya, okay ka na, parang bata ka ng muli. Hindi po yun ganun. Hindi po instant ito, nanay. So, kailangan po tuloy-tuloy.
0: Okay. Yan ang itanong ko ngayon.
1: Apo.
0: Umaga, tanghali, bago matulog.
1: Mm-mm. Ganun po, nanay. Nanay, the more, the merrier, sabi po nila. Mas maganda po, nanay. Mas marami, mas maganda po ang epekto po sa atin. Sa everyday po, nanay, na pag-iinom po natin kasi ng ating rice coffee, ito po yung tatandaan po natin. Sa bawat higup ng ating rice coffee sa araw-araw, nakukuha natin yung sapat na nutrisyon na kinakailangan po ng ating katawan. Kasi nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman, nagkakaroon tayo ng mga sakit-sakit sa ating po namang katawan, humihina yung ating resistensya para labanan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na gustong pumasok po sa ating katawan at sirain yung ating magandang kalusugan dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Kulang tayo sa nutrisyon. Saan tayo kumukuha po ng nutrisyon, nanay? Sa mga kinakain po natin. Ang problema ngayon, sa mga kinakain natin ngayon, napakadami na pong preservatives, napakadami ng additives, kung ano-ano na po yung mga inilalagay po sa mga pagkain na niluluto po natin. Lalo na ang pinakasay po sana na pagluluto ay yung lutong bahay po natin. Yung po yung pinaka-safe na pagkain sana na maraming gulay. Tapos ang inilalagay lang natin na pampalasa, asin tsaka paminta. Pero ngayon, meron na kasing nilalagay na parang minamagic yung pagkain na biglang sumasarap. Eh kung minsan po nanay, yung mga pampalasa na yon ay punong-puno po yun ng preservatives. Yung po yung nakakapagpahina po ng ating katawan kapag nasusobrahan po tayo doon. Okay? So kailangan... Nanay.
0: Dapat magluto asin at paminta lang, ano ba?
1: Di ba nanay, yung mga dating panahon, yung mga panahon po ninyo nung maliit pa po kayo, nanay. Paano kayo pinapakain ng mga magulang po ninyo? Ano po yung mga inilalagay? Di ba mga nilaga lang lahat?
0: Mga gulay-gulay.
1: Oh, yun po nanay. Oh, di ba? Isipin po ninyo yung mga panahon na yon, yung mga magulang po ninyo, yung mga lolo't lola po natin noong mga panahon, napakahahaba ng buhay. Wala pong mga iniilang karamdaman.
0: Ah,
1: diba?
0: Kasi ang father ko, ang edad niya, 90.
1: Oh, diba?
0: 6 years from now, 90 ang edad niya.
1: Oh, 'di ba nanay? So ganun po 'yun. Ganun po 'yung sinasabi ko. Kasi wala pa noong mga preservatives. Ngayon kasi, ang pagkakaiba po ngayon, marami na ngayon mga instant na tinapay, instant na noodles, instant manok, instant

0: lahat na po instant. Kaya po yung pag yung buhay po ng tao instant na din. Biglang naman
1: ang kinakain ko po ng tinapay yung with bread.
0: Yun, okay po yun, nanay. Okay po yun. So, kailangan po natin mag-ingat po sa pagkain. Kaya lang, ang problema po ngayon, dahil po doon sa mga pagkain na yun, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Okay po? Nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Dahil kulang po yun sa nutrisyon. Masarap, pero kulang sa nutrisyon. Ngayon po, nanay, nandito yung ating rice coffee para po naman punan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kaya dapat po tuloy-tuloy.
1: Ano yan? Umaga? Umaga, tanghali, bago matulog.
0: Nanay, kahit po anong oras pwede kang uminom ng ating rice coffee. Kumain ka na o hindi pa.
1: Kahit ilang piraso yung sachet?
0: Yes po, nanay. Kahit ubusin niyo po yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose, nanay. Dahil herbal po yung ating produkto.
1: Nakabili ako 14 pesos ang isa.
0: 14. Hindi po yun sa atin, nanay. Siguraduhin po ninyo. Siguraduhin po ninyo, nanay. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, nanay, R-I-S-E. Tandaan po ninyo yun.
1: Nagkamali lang ako. Ako bumili ng rice coffee.
0: Yes, kaya nga po sinasabi ko, inuulit-ulit ko sa paghahanap po ng ating rice coffee, sa pagbibili po ng ating rice coffee, dapat pong tandaan, nasa kulay gintong dilaw na karton ang spelling po ng rice natin, dahil hindi po ito bigas. Dahil hindi po bigas yung ating rice coffee. Yes po, nanay. Doon po sa karton, nandun po yung picture na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yun, nanay. To, tandaan po ninyo, kasi po ang SRP po ng ating rice coffee nagkakahalaga po ng 180 pesos per box. 10 po yun. 10 piraso. Yes, nanay. 180 pesos ang isang box, may 10 sachet na laman.
1: Pagtimpla niyan, maraming tama lang para sa cup, yung pagtimpla niyan?
0: Depende po sa inyo, nanay. Kung gusto niyo po na malasa, konting tubig lang. Kung gusto niyo pong medyo matabang, damihan po ninyo yun. Depende po sa inyo.
1: Okay. Yan ang ano ko.
0: Yes, depende po yun sa inyo. Depende po yun sa inyo. Okay po?
1: Okay. Lagi akong nakinig sa radyo.
0: Yes, tandaan po ninyo, nanay, dapat araw-araw yung pagiinom po niyan at tuloy-tuloy.
1: Okay
0: po.
1: Okay.
0: Maraming salamat po, nanay. Thank you. Tawag ka na lang po ulit, nanay Edna. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay Edna. God bless po. God bless po. Bye-bye. Thank you very much, nanay. Bye-bye.
1: Thank you. Okay.
0: Yun po, mga kaibigan, ang sinasabi ko na dapat po tama po yung mapagtanungan po ninyo. Mas maigi po dito po sa aming programa para po naman masagutan po natin ng tama ang inyo po naman mga katanungan. Kasi may mga iba pa rin tayo mga kababayan na hindi po bilog sa kanilang isipan yung tungkol po sa atin po naman produkto. Pero once na nasimulan nyo na po yung pag-iinom ng ating rice coffee at nakuha na po ninyo yung paraan kung paano po ito iinumin at kung ano po yung mga dapat nating gawin, tuloy-tuloy na po yan. Kaya itawag niyo po sa amin. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Bella Pabriano, Bicina City. Gumanda na po ang kondisyon ko, kaya na po ng rice coffee. Tulog po kayo na lang sa akin, kaya po ako'y natutuwa. At pag po ako'y na ako ka po ang inyong programa, tuwa-tuwa po ako. Ako'y natutumba noon lagi. Mm-hmm. At maya, ayun po. Pasyasyaga ko po nung pag-iinom ng rice coffee. Kung gumaling na po ako, tapos ako may gout, mayroon pang cholesterol.
0: Yung gout po ninyo, nanay, yung sabi po ninyong gout?
1: Wala na po. Wala na nilang high blood.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Today's best music and yesterday's greatest hits
4: in together.
3: This is 91.7
5: Magic FM.
6: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita!
7: Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
8: Agura imanan, adda extra nga pang laban dita! Ti amung nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas pinalaing pay?
8: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Ang ordonak pay man apo?
6: Dahil ito yan di pakbet! Doa nga order ti igado!
8: Extra nga kinalaing, tap no extra nga mat! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y biag ko.
14: Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo.
15: Itan apong!
14: Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
15: Ruwa ka!
16: Nagana si tibiyag. No, agpakada kadagiti anay. Kanwa iti iskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair puso ken bulsa. 950 SRP laeng. Naproxen sodium is a generic name for silan. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unilab yan.
18: Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair ti puso ken bulsa.
19: Nagsalun admiten ti langana ta anak mun.
20: Ay no, mo nagsakit met lang dayta.
21: At ti ubing nga aglang langanga na salunat ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
22: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
23: Ti trabaho, narigat no natangan, agpipikal ken agbibinag. Isu nga agfarex B. Usto nga B vitamins tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta ken ehersisyo. 550 SRP laeng kada tabletas. Awan ti umibibat, agfarex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
24: Manong, dumagas na pa'y BDJ pagkatangan empanada, excuse me.
25: Dayem, okay kamit laeng.
24: Subling sa mati sakit kon.
26: Binat daytan.
27: Lo ada gurigor ken adda kagiddan na nga sakit ti ulo ken bagbagi.
25: Adda bina ken nagigiddan na sakit.
28: Rexido Forte.
29: Nalalisto, abanat, itiupa. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mas bilis banat sa apat.
30: I have headache. I have body pain. Pag-poo. Pwedeng flu!
31: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
32: Great music. Magic moments. This is Magic FM.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti among nga alaksan, addanti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pay?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang order na pay man, apo?
0: Dahito yan di pakbet. Doa nga order ti igado.
1: Extra nga kinalaing, tap na extra nga mat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster. Versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
6: Ti trabaho, narigat no na tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B, usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
7: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. E BioFlu na.

atong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban.

0: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
1: Gabay Kalusugan. Tatalakay sa mga produktong higit mo kailangan. Gabay Kalusugan.
2: Limang horas, my man. JD Zonapo, para iti programa Gabay Kalusugan. Kumusta apo dagiti taga Ilocos Region? Inga na di paar na iti Pangasinan ken Cordillera. O kasama din dagiti taga Region 2. O Rodamel sa Drugstore. Oy, magatang mo ditan iti L-Max Food Supplement. Kinam amin nga butika sa dinuman kakatiin mo. Dagiti madin agtang-ed. Dagiti dapat agtang-ed. Panawinin tapni inga tumumar iti L-Max Food Supplement. Especially dagiti lalaki nga medyo agtawanin 50 pataas. O tapno makaiwas iti prostate cancer. Ayan. Ay masapul mo tiga L-Max Food Supplement tapno parigtain na tirikrik na.
3: Natural.
2: Pati ni Mrs. Mo umisem no nalpasin. Ayan.
4: Medyong seryale.
2: L-Max Food Supplement ha.
3: Store
2: dagiti. Bang panagsak dagiti agasawa. Manag. Especially dagiti aumpay apo iti putot na dita. O padasin yung agasawa ti agtumar iti L-Max Food Supplement. Namin na ito tongkat ali, ginseng extra, horny goat karuba. Kasama din na ito yung maka root extract. Dakil may itulong na. Dagitang namin tinagyan, apo iti L-Max Food Supplement. Dakil may itulong na tapno maisubli na. Apo iti regregta ni mister. No tayo pa nagtuturo kayo. Halaw uro kukuin na. No di kiti agkatang-katang paisag paminsanay. Naya. Ulitin ka dagiti lalaki nga 50 and above. O tapno iwas iti prostate cancer. Dapat i-release mo na ito asag paminsan. O tapno lumaban. Ay ka agtumarkan. L-Max Food Supplement. May sa oras sakbay ti laban mo kay ni misis mo. Kita em a foam mayati gayib gib na tayo takaka. O ti Almax ha, magatang ka nagitim amin nga butika ure sa di naman ti ayan mo. Aguri ka ta bumasak man ka nagiti text ngayon tamaw awat ha. Kas kumakin ni 1527 kuna na kami. Sa di no ti pagkatangan ti Dr. M's 36 in 1 coffee dito'y bawang La Union. Ta kanayo na kamul ulaw ta nangato iti blood pressure ko window BP. Ti
4: kafe nga 8 in 1 coffee.
2: Pati dahi ta Dr. M's tawas tanakaro ang angutling at nilakay kon Anita Santos iti bawang La Union. Nasudi nga bigat. Kadagitim amin nga taga La Union Province. Ayan. Ang tuloy dita bawang, gagtang skin, dadumapay nga butika, magatang yuritan iti Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Adam irita kini Bambi Supermart. Ayan. O dita San Fernando City, Jelra Supermarket. Kenam amin nga butika dita San Fernando City. Kenu ure sa di naman kakatiayan mo sa pulim lang kadagiti butika na ito'y kaparparuunay nga kape tayo. Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix ha? Na isang rat para kadagiti parehas kung nahilig launay gagayam nga ang kape nang nangroon na rin unay makaturuturo kakaruba amuyo kadagiti na ito'y lavender extra kamay sa kadagiti ramen ha na ito'y Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Dakil apo may tulong na tapno pumintas iti turturo. Ayan, kasama natin nga karuba dagiti ko ah. Kaya't natin nalumpo nga bubuok. Amuyo ka din nga dahil ito'y maysa nga ramen lang. Dahil ito'y Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Dahil ito'y horsetail extract. Apo, dakil may tulong na tapno pumintas iti buok kaka. Ah, isong nga nagurdo ha. Dahil ito buok mo, ay dapat tikap-kapiyan mo. Nawan sa bali, Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Magatang nga dagiti amin nga butika dahil ito. Dahil ito'y lang tikapin nga daan met iti collagen. Isong nga dagiti aglululoy kakaruba nga kudkudil especially no at the edad man maiwasan nga aglululoy dagita nga kudkudil no agkapkape ka ti Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix ngamin at daan iti collagen yan parang iti may mas na pinpino na kinkinis nga kudil matlaeng ay Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix lang ti masapo lang ngamin at daan mit na ito'y apo iti glutathione o kita man amoy mo iti glutathione pagpapudaw data inkabil tayo kakaruba iti Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Tapno sumudi lagarudan. Han nga aglululoy takot-kudil mo taadaan collagen. Aba pumudaw ka pa itaadaan itigluta tayo. Ayan. Kaya siyempre dagiti high blood. Amuyo ka din nga dahito yung green tea extract. Dahil may tulong na tapno pimintas ititaray ti darati may isang tao. Adalasan ti green tea arami din na nga tsa pero inarami tayo nga kape. Iso nga ito nung sumaruno nga panagarub-ub mo karuba iti kape. Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ha? Ding ka dapat kap-kapien. Magatangin ka dagdim amin nga butika. Alawan, kasano nga ay awan marin ito oras. Siya ko natin pakata, siya kabo ni J. Dizon. Mga iba't bati din ay bagabigat tayo amin.
4: Hindi ka fake.

0: Gising na Magic FM katambay mo.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Just good music.
3: And this...
2: Non-stop music.

0: morning, everyone. We are
1: Magic. Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
2: Gabay Kalusugan. Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan.
3: Naimbag na oras. Agurig ata umarub-up tamang balang iti Best Cafe Gold. Ayon. O dagiti babakat, especially dagiti agkabaw. O adaan iti Jinko Biloba nga min, dahito yung Best Cafe Gold tayo iso nga papintasan iti memoria. Tapnuhan kayong agkabkabaw. Kaya siyempre ha, Best Cafe Gold adaan dahito iti Serpentina. Iso na tatimang papintas apo ha. Iti blood sugar level tayo tapnuhan tayo nga ag diabetes. Ayun, kaya dagiti ko ha. At ang diabetes dan, dikati iparit dati agkabit at dakano asukar na. Pero na ito'y Best Cafe Gold, malaksid nga stevia. Di pa nang pasam iterita. Apo na kayong imnas na ito'y Best Cafe Gold. Dahil ka, adaan pa dati iti serpentina. Isulat at nang tulong karubat at politikas na inormalize na iti blood sugar level. Ayun. Best Cafe Gold, magandang nga dagatim amin nga butika. Ken syempre na ito'y kambal na. Awan sa bali ha. Oh, Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix. Dagiti babae tap nung maiwasan bukol-bukol iti matres.
4: No nagriing akun.
3: Dahil ati very common nga sakit nga minti babae. Ayah. Bukol-bukol iti matres. Ayan. O dapat tir arub ubam Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix. Magandang natin ang karagatim amin nga butika. Kasama din nagatay Artec ah. O tap na masalwatan apo iti kidneys. Oo. Sabagay hal lang nagatay Artec. Nagatay manag mahilig iti naapgad apaw. Amuyo ka din nga nung managapgad ka ti problema neta kidney. O ada iti kape nga na isang rat para kanya tayo Best Cafe Green. Ayan. Nakayim imas na iti Best Cafe Green tayo. Ayan. Kasama din nagatay bilbilan. O tapno bumasid dito bilbil. Adan nga min L-carnitine na. Dito yung Best Cafe Green tayo. Amutay iti L-carnitine. Mang papintas apo, mang tarabay iti puso. Ken mang i-flush out iti sobra nga cholesterol iti bagi. So nga nagiti bilbilan nita. Dapat dito yung arub-ube mo. Aya, Best Cafe Green. Available ka nagiti aming nga butikan. O nagiti kalbumat. O nagiti glaglagas buk na hanyuliplipatan ha. I-rush yan buti masabol mo. Adon tinagtubo ti buhok na babaen dito. So dapat 2 minutes sakbay yung balawam. Dapat tir aramatim nga shampoo. Ira shampoo kita ay may tuti panagtubo panaga panagkapal dito buhok mo na. O ti ira shampoo ah, magatang ka nagatim amin nga butika ure sa asa din naman ti ayan mo. Kasi nung ay garot nagatim adu pimples na. Oo, adu iti naganan mancaman sa itikot ko dilrup-rupa na mapa-mapa. Pekas nga makun ko na. Eh, ti aramatim dita ah. Ira charcoal soap kaka. Available dito na kadagatim amin nga butika. E kasi nung ay garot nagatim adrinkels na isong ah. Afu, dito ni mga parangarang panagbakit panaglakay dito wrinkles launay damit sabon tayo para dito Ira 3-in-1 so powered by glutathione and kojic extract Systems. Ti kojic and glutathione ang mutay-mutay pampapudaw isong nuket mo mas name imnas nakinkinis nga kutis maiwasan maikad na kita wrinkles up no ubing na tati itsura naman pa iti edad kaya bakit winulakayan.
5: When kabes!
3: Ay, get a moyon, tingke aramatan!
5: With herbal mix!
3: Ira 3-in-1 soap. Magatang kadagatim amin nga, butika tayo tankaka. Iti dito nga kanito, inakman wayaan, may sabay kakaruba. Nga agar aramat kadagatim produkto tayo. Hey. Best cafe can best juice in our aramatin kakaruba. Ni Mrs. Rosalina Castillo, iti tumawin ni Isabela. Intay karo, tingkin kaka.
6: Siak ni Rosalina Castillo, antagan second, tumawin ni Isabela, 6 to 8 years old.
7: Damagig man gawin ma'am, no, ano ti narik na tayo, ti pinag-aramat tayo ti Best Cafe?
6: Kamayat mo ti kwaser, ti bagiday ta nga Best Cafe, ta uray sobra ti banog mo, may kataje ngay baga, ate kibakibba ti baruko. Nga, uray mabambanog ka talaga, maakaslawan mari ng mga kuhan, wasag kape ka ti kasta. Dadya nga rod, pang healthy nga talaga ti bagi, ta awan nga rod ti asukar na nga makungkuna.
3: O, dahil tan, ingay nang higanin, ha? Ti kuskusto nga testimonya, kadag ito kuskusto nga user, ken kuskusto nga tao. Ayan. Nagdita dumamin ka, dita pa yung ibaga na ganda. Madlaw pa yung agbasa. Ayan, okay. O, Dagita nga produkto nga ruba, dapat isuretan ter aramaten tayo. Tapos no, may tulong na pagpintasan iti karadkad. Ayan. Alawin, awan manan iti oras. Kas gagangay pakadakon ah. JD Sunapo, mangibat pati tinibag gabigat tayo amin.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, katawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
1: Good morning, check your time. It's now 6 o'clock. Time check is brought to you by Eskelan. Naganas itibiyag no agpakada kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha, iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
2: I have headache. I have body pain. Pagpu, pwedeng flu.
3: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Two or more symptoms? Baka flu na yan. E BioFlu na.
5: Wake up and be energized. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits. A collection of your favorite songs from generations to generations. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits. Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 9 a.m. Magic Gel Hits. Only here on Magic FM. Katambay mo.

0: Check your time. It's now 6:15. Time Check is brought to you by Celine Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
4: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng natin panagluto-luto. Tap no extra tikita.
5: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
6: Aguray manan, at da extra nga pang laban dita. Tiamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas pinalaing pa?
6: One! Pina-extra di kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Ang order na kay man apo?
4: Dahil ito yan di pakbet. Doa nga order tinga do.
6: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Titrabaho, narigat nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isungaag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.

0: Magic. Basta pag nilalagnat,
1: dapat matik. Ibay, Jessic.
0: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
1: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
6: Bakit akon? Isu nga nakasagana akon nga agpakada ka dagiti ay ayatek to'y biag ko.
7: Agpakada akon anak ko! Agay ayam kami pa'y dagito'y apo!
8: Itan apo!
7: Agpakada akon mare! Unaan kayo nga tumaray!
8: Ruwa ka!
9: Nagana si tibiag, no agpakada ka dagiti anay, kanwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laeng. Naproxen sodium is the generic name of iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan.
5: Naganas iti biag, no agpakada, kadagiti anay, kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinepektibo para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa.
10: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarket. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!

pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM.

0: 91.7 Magic FM. Vega 94.1 Magic FM. Lawak 92.3 Magic FM. Sakawayan City, Sabela 90.5 Magic FM. Tacloban 98.3 Magic FM. Sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo. Pilipinas, ang Magic FM. Katambay mo. Proud member of the KBP.
1: It's now 7 o'clock. Time Check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
2: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto. Tap no extra tikita.
3: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
4: Aguray manan, adda extra nga panglaban dita. Ti ammo nga alaksan, addanti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinalaing pa?
4: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Ang order nak pay man apo?
2: Tay to yan di pakbet. Duwa nga order ti gadot.
4: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster. Versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
8: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo'n.
9: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
10: At ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
11: Manong, dumagas na pa BDJ pagkatangan empanada excuse me.
12: Dayem, okay kamit laeng.
11: Subli sa mati sakit kon.
13: Binat daytan.
14: No adago rigor ken adda kagiddan nga sakit ti ulo ken bagbagi.
12: No adda bina ken nagigiddan na sakit.
15: Alalisto, abanat, itiupat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mas bilis banat sa apat.
16: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: Wake up and be energized. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits.
19: Yung maniligaw na meron ng dalang lugaw. Tatlong rasas at gitara. Handa ng
0: a collection of your favorite songs from generations to generations. Magic Gel Hits.
19: I can buy myself flowers.
0: Magic Gel Hits. Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 9 a.m. Magic Gel Hits. Only here on Magic FM. Katambay mo.

0: Check your time. It's now 7:15. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tapno extra tikita.
2: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
3: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, addanti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinalaing pa?
3: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Ag order na kay man apo?
1: Dahi to yan di pakbet. Doa nga order ti gado.
3: Extra nga kinalaing, tap na extra nga mat. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Titrabaho, narigat nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
8: This song is brought to you by Celine Plus.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.

0: It's now 7:30. Time check is brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pannakasair ti puso ken bulsa.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa lagnat iniisip anong maingat magpagaling.
2: Dapat matik. Ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, Ibiogesic!
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is a generic name of Ibiogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Ibiogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Ibiogesic.
6: Bakit akun? Iso nga nakasagana akun nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y biag ko.
7: Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo.
8: Itan apo!
7: Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
9: Nagana si Tibiyag, no agpakada kadagiti anay, kanwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso kinbulsa, 950 SRP laon.
10: Naproxen sodium is a generic name for iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabyan.
0: Naganas iti biyag, no agpakada, kadagiti anay, kadwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso kinbulsa.
11: I have headache, I have body pain, pag poo, pwedeng flu.
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilabyan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
14: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
13: Mas malinaw na ba kahit gabi?
14: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
13: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Naghahanap ba kayo ng salon na malinis, maluwang at friendly ang staff? Punta na sa Peping's Ladies and Gents Salon, ang inyong pinagkakatiwalaang beauty destination. Professional ang kanilang hairstylist at eksperto sa pag-alaga at pag-aayos ng buhok. They offer hair and barber services, nail at spa treatments, eye at waxing services. Mula pa noong 1979, kilala na sila sa Iligan City at mga karating lugar, serbisyong subok at pinagkakatiwalaan. Located at RBT Building, Washington Street, Center 4, Tuguegrao City. Open Monday to Saturday, 8:30 a.m. to 6 p.m. Sunday, 12:30 p.m. to 6 p.m. Para sa appointment, tumawag o mag-text sa 0965-507-7008 or 0928-046-0399. Ang Peping's Ladies and Gents Salon ay urgent hiring ng barbers, hairstylists, and nail technicians. Mag-apply na at maging bahagi ng kanilang growing team. Paborito mo ba ang mainit na pandesal na perfect? Ka-partner ang kape? Sa halagang 2 pesos, makakabili ka na ng bagong lutong hot pandesal. Tara na at bumili sa Batanggenyos Bakery. Best sellers nila ang donuts na may 3 flavors. Bavarian, strawberry at chocolate, bucarol, Spanish bread, pandecoco, hopia baboy with 3 flavors, pianono ube, panda, and strawberry, milk tea donut at syempre ang kanilang init na pandesal. Open sila Monday to Sunday, 5 a.m. hanggang 8:30 p.m. Para sa orders, tumawag lang sa 0992-704-7774 or 0975-463-480. Matatagpuan ang Batanggenyos Bakery sa Main, Carig Sur, Maharlika Highway, Tuguegrao City, tapat ng DepEd. Branch 2, Penge Leonardo Northway Transportation Terminal. Available din ang Kambal Bakery sa Adatu Street, Katagaman Viejo. Pagmamayari ni na Rebecca De Castro at Joel Gonzalez. Wholesale at retail sila dito. Batanggenyos Bakery.
15: Magic

0: Bang, bang, bang.
1: Magic. FM. Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
5: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na tipanaglutluto. Tap no extra tikita.
6: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
7: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas pinalaing pa?
7: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Ang ordo na kpay man apo?
5: Daito yan di pakbet. Doa nga order ti igado.
7: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo'n.
11: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
12: At ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
13: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
2: Unilab quality yan.
14: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
15: Manong, lumagas na pa yung BDJ pagkatangan empanada, excuse me.
16: Dayem, okay kami tlaeng.
15: Subling sa mati sakit kon.
17: Binat daytan.
18: No, adagurigor kin adakagiddan na nga sakit yung ulo kin bagbagi.
16: No, adabina kin nagigiddan na sakit.
19: Rexino Forte.
20: Alalisto, abangat, itiupa.
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mas bilis banat sa apa. This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: greatest hits.
1: In to kick it off.
0: This is 91.7.
2: Check your time. It's now 8 o'clock. Time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na tipanaglutloto. Tap no extra tikita.
7: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
8: Agura imanan, adda extra nga pang laban dita. Ti among nga alaksan, addanti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
6: Wow, mas pinalaing pay?
8: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Ang order nga pay man apo?
6: Dahil ito yan di pakbet. Doa nga order ti igado.
8: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Nagsalun at mitin tila nga na taanak mo.
12: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
13: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
14: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
15: Manong, lumagas na pa IBTJ pagkatangan empanada, excuse me.
16: Dayem, okay kamit laeng.
15: Sublin sa matisakit kon.
16: Binat daytan.
17: Load na gurigor, kinadakagandang nga sakit, iulo, kinbagbagi.
16: Not the